0: Tiyo kuhunkumye isatu. Tukute kikira wakuti ama. Eruwa idanga wakuti ama waliwo. Tiketi wa sige tiketi kumi ne isatu. Tiketi wedi wao. Nungkumire isi munga tiketi diwe ilewo. Otango otifanda tiketi diruwa. Diwa diwe ilewo. Ah, ili avu gula tiketi hundi. Wasige tiketi kumi na avu gula hivi. Wasige tiketi kumi na andala. Muna avu sindika nija kukubida. Onkobe la amena. Wasige tiketi kumi na andala. Enamba kubali gulia tiketi enambe di 0 msambu ana atanu mkagana itanu mkagana msambu. Eri avu gule yendi wasige tiketi kumi. Nijaba kubida avu gula tiketi njaba kubida kemvide kumpeo. Eri yondi avu gula tiketi ibidi wasige tiketi. Tiketi munana na edisigeireo. Soka tiketi wa munana bedibu hao. Buli aguza tiketi ye eyen kumia isatu. Oliwe dembo kumanda wokutiamo. Oliwe dembo kumanda katebe. Bosa sula kumuliange kumia itanu. To manda katebe. Oidifatu wakobe da webe. Fwe. Ainga tendi di jakubao. Nobu tebe bujaba. Useba kukuza katebe munda. Utako tibanko beda. Dine kumia sadu isadu. Tutegeke da abu. Era abe idebu sesa mga chibona. Abe idebu sesa mga chibona mga tuka. Abuli muntu alimaridadi sana. So wasige tiketi munana. Nedisigeireo kumkumye isatu wa isatu. Enambe di 0 msambwana atanu mkagana itanu mkagana msambu. Enamba tulikulia kutiketi. Sindi kasente nzi nja kukubida. Kuandika wa nerina botuka kumuliango. Enambe yojobo mpaide nerina. Biyoyogira tuwakua katebe kumunango wajewate mamutenti. Kumuliango kumye itanu. Kusasula kumuliange kumye itanu. Ebisigeire munda niwe otegera. Aho kutiyama wetu watu tuidi wainga mjakuba mwa kutiyama hidi abantu wabe mbele mwe mtu waende yaba kubira ama zima kubanga wana alikulein
1: alo baba
0: wanji sebo
1: fata wewa lotu welezi
0: weba likuli lisa
1: baba yukira kuna mlangira chiti mbubu langa na mwendwa
0: yesewe na mwendwa
1: baba tukuli lisa
0: manangi mweba le
1: baba mko ino mangu atajivuwa kuchali fidao mko lawe vushige
0: ye bali ewa
1: vulangu vushige yao
0: yesebo
1: baba niyo isu wankuma kusenti judi yao vulangu ye natavuwa ku
0: kari ye bali kuba ngaliyo ngali ulirisa enambe ujemba some ide kubata sente ezira babu leyo ninza kukubida weton kubida enambe yere enambe yere tamena gafide weta kusente ninja kukubida enambe ziro msambwana atanu mkagana itanu mkagana msambu. Eri zilo msambu ana atanu mkagana itanu mkagana msambu. Ni wana jukubaku yo tevitamu. Alikule imu
1: Elami tati kubanda
0: wanjisebo
1: wale kuwelezi
0: wale kuulilisa
1: kutumane lama zalanga mga ipati kyo seze na kwati sima music wo
0: wale kusimu
1: mzeu onyi necho DJ Fanta chenezi
0: yesebo
1: wali simye bwa leini
0: leini etia
1: necho jene nzo kuza kutuwa simye bwa leini yao
0: leini etia sebo
1: timu bazibu
0: leini etia alika jibia kusimba leini iwe kube umembi waja kube mbeide tuwaule mwabantu bazibu abe kutenti ere kutenti dire unabe kutitujaba naba kwanti bazibu yali ire muirele abe kubanti mniru muirele. Iwe mwene iwe nwana watu kaya kuru salawo iwe mwene umuagizo omu ndo jabo na abantu okoli chitofu mniru waje mbiaye batu sinze chitofu bazibu wadiaye mbiaye balibanji necho so wanuwaje tiwaje kuba jaji tiwaje kuba kuyomba iwe lingaburi inge bantu bemulina nibali ngakawamu hello
1: hello
0: wanji sebo
1: lecha chamizi na vijingo
0: yesebo
1: weba le kutuweleza
0: weba le kuuliliza wena
1: amina ze na vijingo bakuenda vona vona
0: ze na mbende inu
1: na veru vya vona balilala niwe
0: yesebo
1: umani mkongo afani leja
0: amina weba le kuba ngulio ngulio ulisabu soga Royal Radio DJ Vantage my name situwe sikira bolo yenge baddest DJ Fanta Mr. Vibe hello
2: hello
0: wanji
2: DJ Fanta
0: wanji
2: jio alakusewe
0: wena weba linyabu
2: wadiku vya kadongo kama omuke ile baba
0: buliduwa sanda atyobu haba Amina. Buli lwa Sunday olwa balaza tukuba weekend Monday. Tukubandongo yene tuchakala buchakale buli lwa balaza. Eba weekend Monday. Olwo kubiri ndi jacha zabazibu fadi. Nsubira nokwira moja za muniru. Divuge. Ngabagana ine mu studio muno. Soke betwale mu kumemali. Olwo kusadde tukubane badamu kwano olwo kunade kibachikambwe ino. Buliro akuna kibachikambwe ino kibachikambwe ino kibachikambwe ino. Buliro akuna kibachikambwe. Namba kwoli no bita ya Airtel 0 na mukaga 5 chinane isatu asatu na isatu. MTN 0 7 8 mukaga chinana mukaga na 5. MTN 0 7 8 mukaga chinana mukaga na 5. Alikulein.
3: Hello Fad.
0: Wanje sebo.
3: DJ Fanta.
0: Yo.
3: Ayo DJ Fanta.
0: Na simu yenu tidye dema ino. Simu ye dema, edema, edema wano, edema ye ife. Tidye buzibuchi. Hello. Wanje sebo.
3: Hello.
0: Kale. Nikuenda gema ya bantu batu nobati, nikuenda kuilano mkadongo kamu. Nikuenda gema ya bantu babidi kubasatubo unka. Zenedilo wano mundongo ndala. Hello.
2: DJ Fanta.
0: Wanji.
2: Sinzi ya nebuseza na alongo wa ama katibwa mutunza wa ama ito.
0: Na alongo wa wa?
2: Kwa wano kumenji zika jari nsuwa ama katibwa mutunza wa ama ito yebuseza kutike.
0: Banange na alongo kobo cha webali kubaku.
2: Webali kutuweza DJ Fanta umano wewa ite.
0: Aba antubo nama naba komenti ni kuenda buwe mpivu gweri yao.
2: Kuidavu kuwa ni wawa ito baba baba lonji.
0: Banange mwebali kunenda.
2: Kaya baba.
0: Amina.
2: Aku wamu kisa.
0: Amina mama. Kati mwe bali kubanga wanangu mdiku. Abantu wabwe busesa. Nizo wimwe. Abantu wabwe idudi. Abantu wabwe ulangu. Mulanga. Nachivu mbi makandwa makutu. Na wanse gabu goda andala. Mwe bali kubanga mlio. Chiwani. Butende. Bubenge matovu. Lusawa. Buli mtu alikuwa webu gweri. Wanangu sababu kulembeze. Wazena mungemiye muku mlama guange guwa kuenda kuchusa bugweri. Jitida wakani kuenda kolera bugweri. Babula ni kuenda kuchusa bugweri. Mkuchusa bugweri mlimu ensongani njedo. Mlimu kujikolera. Mlimu kujisakira. So umpe esa ndechi ila ku zena nje kumparlamenti. Wairenga nzira sente. Elani nze mpia aliku idoku esimbawe bugweri yao. Ke nzira sente. Nize mpira balonzi omuli kwete kate koku nsaba sente nzira sente nchiremu abalonza bebugweri omuli kwete kate koku nsaba sente nzira sente andi kwenda kukulembeze. So abalonzi muningemu mtatawana ku nsaba sente kubanzira kubanzira uda kunimo mbe mumpemu bonda gara ko limulonzi ondo chaye 15 oben 12 oti MP wange maya akabiri akakubemu. Ayo kunsaba nzida. Nzida. Ayo mwente yu mparlamenti. Ndikuenda chusa bugweri. Mbwavu bwange bwendi mu. Ndikuenda chusa chi. Bugweri. Ayo. Bwonda gano. So anoku mkubira keisimu. Oti kwa anuana lebo waifali kuilaku. Neze kutela kumutu alogo. Njaba musa nufungo bente. Abalo nziba itambuli wala ninze. So abalo nzi mtandeke la chintu chino. Mbasaba. Tugemele walala bugweri tujuchuse. Mtajinde kela. Nzetili kuenda kuja kwe wala sent. Watili kuenda afu na mama nerenda. Mbaka kasenga buena habitamu. Nja kubaguza ebintu binji binji. Mbasubi ebintu binji binji mbugweri constraints. No. Tili kuenda inga nsobolo chikola. Nsobolo kuja. Mama nerenda bampola sent. Aka ubuo mbibwa inga bubili. Na idanze na habita mainga na babafuga. Mwakanga Fanta angata tukolera. Kumbe bulisende dida. Nsasula mabanda. So, nzene kuenda kuida. Ngani mwavu, ngabu ndio mwavu. Andi kuenda mtu wale mparlamenti. Muma ande. Tili kuenda muma ande nga naba wa. Walo nzibange. Tili kuenda muma ande nga nama lukuba wa. Odeke. Iwe buze chendi kuwa na chitola wa. So tili ni kuenda muma ande. Ngani nze mwene nzira muntu wa manda. Hey, tiku ideo kuba sanusa, kuba wasente. Tiku uncho. nga buli chenkola sende baditwala buli chenkola sende baditwala mukayo ndi bana fanta watu subiza bile watu subiza bino no nze ndi kuida nga bwendi era mba subiza bino nabakoba ndi kujaja mu parliament nabakanye jawa mu parliament ndi ja mu parliament ndi ja mu parliament so bagweri banange munambe kutugemerera wale chintu chino munambe kutugemerera wale chintu chino otizagere boja kulumbe kenzira ye bugweri eyo tichikulobere iwo mulonzi kugema yo mtu walo no ndogerera wo libanange ndabira DJ Fande Sunday chida what am bafo mtu walo obaitani hey tugemerera walala ejindu chino ana akuba kaluka onika maliriza tijja kukavwamu era tijja kubavwamu abagweri nze masubiza nze bigambo nzira bingi ndare simanyanja akola bino simanyanja azima malwaliro nzira nze zaje nja kuida kuogera simanyanja munjatereze byengudo simanyanja tereza boa pasiboje bya masomero mbe nzansa yange kutereza bugweri kuchusa bugweri kati amasomero pozi magudo pozi mina mina bidio mu kuchusa olobwe da nakuba ati nikwenda kuku nikwenda chusa bulamuwo kitegeza aja kuchusendia achuse nambala enei sayo emfana nayo bina bina nole neida nenda kusu nenda kuchusa ndiyayo kitegeze ngwe enambala tajaji fako aja kufuba kundi ayo ntinenze kuchusa ndiyayo enswa rajaji faku nze nabigaita bena bena ndi kuida kuchusa bugweri mukuchusa bugweri no muli ebyo tinja kufa kubye nima ebyo bulunzi obulamu masanyalaze pozi bichi bena bena bidiyo mu mukuchusa bugweri so tombu zoti fanta boli bitamo oyu tukolere ngudo biri mukuchusa bugweri so tugemere walala abagweri tugemerere walala ndi die bigambo bijja kuogerwa era byatandika okwogerwa wa fanta yena dago budag bijja kuogerwa ayo yali kubyogera otamwera biranga mwi oli mwidusanga tulikuja mukulaira nga tujja mu parliament insha Allah oli mwidusa nga tulikuja mu parliament wako bango tifanta yena ai huyu alikuja kulaira sadi obugwe district f gwani dj fanta ara bugwere ja kubanumira bugwere ja kunumira imwe bugwere ja kunumira imwe bugwere ja kubanumira kamufuni omukwe mp dj mp dj fanta bugwere rija kubanumira bugweri eja kubanumira balak esokera la mpwe mwana abazira bizibu mpwe mwana abazira bizibu mbwate pozi oli yakola ye milioni biti pozi mp batusubiza contract ya yengudo ndi boli bitamu katukuteka tukwesende da poster atukwesende diti no nze nikujanga ndi fresh and clean kutuka ne banange mbuya mbane yekana alambala kubulili ntina kande bana nine ngeri bugweri eyo bugweri district nine bintu byambananga byala yiso okubikolera abantu bugweri nina kuba sawa dinonga idudi akadaleka ayo kalunji tikadaleka amiti ka abantu kweyiye busesa ti waina kubula katale kalikiri ya busema ti waina kubula katale kali masivu olizege busema ti waina kubula katale kali organized kati nze okuja mu parliament ti pa tenino kusokera ku emyezi jange ebiri ejisoka tenzokera ku kutereza buli walita unikansu katale kali masivu tikatale kakwe kakwe kola kola kupe Uwe desene ba didi. Nza chadi kozesa. Simbi la bantu obutala obulungi. Yes. Ayo loku bantu abalo nzi muenda sente. Ho. Omukulembeze akati ayinze nabita munganza sente. Ati baba tuwe damadi. Edamadi edi edi kuvwa. Edamadi. Oi edi kuvwa. Uja kunsaba amadi. Nguwe nkumye itanu, akaulu nkakule nkumye itanu. Bwenabita. Sende dendifu na naba ndi kusasula mabanda. Mujatandi kakuogira. Fanta tatu kole hile. Aye tuwa idu kilomutu walo guange gwe nakuwa. Ndi akaulu nakakula bugule. Nenda mulo, ebu gweri, nenda. Ebu gweri ni kwena mumpe kuku akaulu ngatiba wile sente. Mubane kukubu gweri ya weta achuke. Mubane kubu gweri, we mutabe nemu piwe imwe. Nga mubanaye 24 hours nga yabati bisere bya parliament mwana abana bugwere nze bugwere nenda mupe muko bukulembeze wallahi era nsaba Allah yo atuwa obula mnobu wangazi ibili asatu namlala tubeo wallahi tubeo ibili asatu namlala tubeo era ndiba saba mwena mwena abagwere tutandike saa wenu Mulanga Fanta fuke Fanta MP Fanta to be buli muntu asaba akalulu tena mukande kere buli muntu asaba akalulu koba mwina akobe mwine ndi mnaye Fanta tuwe Fanta tuwe Fanta mpa akalulu nze nine na kuni njino kumutima bwenda ndiko kuogerera kujenda kumutima kubugwere endiza na amaziga kubugweri Sadi nei woli kumpulirisa. Sadi nei woli kumpulirisa, woli ku radio woli kumpulirisa, koli makandwa. Ngoli buyayu. Makandwa buyayu. Ndikogera migombe elefe bugweri. Oli kumpulirisa ndi kuwa ekintu ekisomoza kirala. Ngoli buyayu esawe eno. Norwazo muntu aingali kwetaga oxygen right now esawa didi mwena nda chikata anu ngolibu yayu omutola yotia ndikubuza omutola yotia ero jo kumutola ojo kubira wa boda baba mukubira gundi nambe zira mwe mfuno wa boda Ajo kulumisa pichipichi emakutu ati abasawo bali wae bikoyese babitono aranga nechitufu ati mwongere busesa mujo tuke busesa ati amna biti ati mtu wale iganga etali district ye imwe wala zede vitu vije wendani kakubugwe Mwenda nikakubugwedi Justin zo ama Nze nsaba Nze nikuida mbuku lembeze Tiri kuida kuogerira muntu Tiri kuida kwe simba ku muntu Era wena Aliende obuku lembeze we mupi No ndo gera ku Oda kufira mugemu yu Nze nikuida kwe simba u Abe bugweri Bamba ne mumula mwabamte yu Sande chida. Aitandi kukuno nda buti. Tiendo nonde nga kawaire. Tandi kukuno nda. Tandi kukunta mpalia menti saa weno. Zeneno mundo tani kukunta mpalia menti saa weno. Tienda kuno nda nga kaluka waire. Hey. Beka isi nga tuwa wafanta. Ebe tibienda. Nendo nonde kati. Tandi kukuno nda. Akauluka jyo kutukanga wante ila mparlamenti wanokutikinga ngoli kumpa mafuta gantu wala mparlamenti manange abebu gwe ni mala mufuna DJ Fanta mparlamenti manange bana bugwe ugweri Allahu akbar ari kulai
4: nize mama bali evugweri
0: yenyabo
4: ndakulonda
0: eh
4: akange kateke ngeira
0: tandi kirawo kuno na mama bali je nono nde ira nonda kati
4: ranze yengulira
0: yenyabo
4: baba mpulira masanga
0: erabu dilonda mp wota londa mp abantu bakubenze mp wange ni fanta
4: aye nkuendeze uwanguzi
0: yenyabo ayo uwanguzi busokera kwiwe mama bali
4: era dakuwa
0: abantu batandi kirawo
4: ate nobunji ebubonyi
0: ati bakoberenga
4: bunji bunji era mbala alikanga na bakoba ndi bana etu chuseko
0: muwe ku fanta dj fanta muwe ku omukulembeza azira sente mumubande
4: ero li mchindu
0: mwiza gachindu echo
4: kale sula bulunji
0: kati ona mama bali
4: wanji
0: ona abando ti omukulembeza okukolera amalwaliro nga wali emitwalo gyebiri
4: era kitu funze ndi wata mpasente
0: bana muteyo okufanta
4: nkulonda bulunji
0: kale mama
4: zali mulunzi wabuboni
0: amina wale kubango badange mnaso ni watiri kwa program ya bululu ae nino kwa ya misako mzina logu nubaba chava zinga kwe yampa ngobe na bantu banga sena nsabe ku maso mtanige ino mtanige ino e tanige ino justi justi vya tanige ino badange tuwechiru njimba weleza kadongo kama kufa kumukaga ee so mta ee stegera hello
5: DJ Fanta.
0: Wanze bo.
5: Olo zaidi yunga mbuka district. Baba bakuwa kalulu.
0: Hey.
5: Edaka baba tipa kuwele bugwe lire. Nere uka tukue.
0: Zaidi. Zaidi. Kwa chote endera. Nere tibiende vyo mbwe. Mbwe no. Tege. Zaidi. Nere tienda mbutu kute endera. Tienda. Tienda. Tienda. Tienda. Tienda. Alikule ini.
5: Alo. Alo. Fanta.
0: Wanze bo.
5: Beba lotu uweleza.
0: Beba leku ulilisa.
5: Urobute lebo liko gani mko ya mko uwechi wa andangavo.
0: Yesebo.
5: Ya baza bebo uwelike kakaba poli ingemu.
0: Hmm.
5: Omundu uomuga akalulunga tomuga ile sente.
0: Hmm.
5: Hala nebio kuteleza vini. Yayo omundu kakaba sente nago omundu. Akaluwa wakaguze.
0: Hey.
5: Tenda baku akalulu.
0: Bante wafugiwe mku DJ Fanta.
5: Yes.
0: Ho. Wanabu uwele chakunumira hapo. Arane mara mampa bugwere jakuba numira nimwe mjulire. Hello. Ari kule inyi. Wena we balesebo.
6: Mana nero bo agonda mahamo byo kufana nsango bwiti.
0: Yeso bensango.
6: Bada fahadi nkulire wotandi kile saka sawo ile.
0: Aye to kubyero ngona amba zitibande tafadi.
6: Fahadi.
0: Ah, tobona. Hello.
6: Yeso.
0: Wanzebo.
6: We bale kutuwereza.
0: We bale kuulirisa.
6: Na hindi mamuti ya ulewe kendiri muka.
0: Hmm.
6: Baba njiri kukadongo kamu njiri kola yono lwe sande.
0: Weba leku isa kadongo kamu supa.
6: Hino kukwesa muka kwa hindi andiki.
0: Hmm.
6: Hivita ambo mwini kukira vitu fudi ije fanta. Umutu mwini mwini mwini sende ya kajaba kwa deda.
0: Hmm.
6: Sabu umutu waja kubalisa sura mabanda.
0: Hmm.
6: Ayente gano umutu mwini mwini mwini sende. Ajaba kwa mwini chemuri kuenda.
0: Hmm.
6: Hino baba kwa isa vishema la.
0: Yesu.
6: Ate sana nomune ndo kuno kwa mbubu kanabari kola.
0: Mm.
6: Abo limu tufino, ife niru ukanosi.
0: Mm.
6: Fetu wako lalo sato zaachi yako la mungu wate mwene. Ayu buku nendo zio.
0: Kwa achi mlo unanga kalulu kawa.
6: Baba kwa achi kudera ila yungi mbeza ya mbeza ya mbeza ya kukumela.
0: Kai, abalo mzinze ocho chemuanto veda. Mlo unanga kalulu kawa hii. Akalulu wekatuka, mlo unanga. Kati mwana ni kwa idusa. Bani abalonzi. Chwa wanaze ni kwa nabibu gweli. Balonde kati. Tenda balonde kwa mazo tikinga. Nendo londe kati. Tenda kubo tika isi ngatu wa Fanta. Nendo londe kati. Londa Fanta kati. Tandi kukubela abantu. Nti Fanta. Owe bubo nikubela abantu oti Fanta. Owe idudi kubela abantu oti Fanta. Owe busesa wakubela nivana DJ Fanta. Busembati ya DJ Fanta. Makutu DJ Fanta. Olisi tege. Tikulinda kaluluka wote. Kalibanda na wako banga Fanta. Singa Fanta na rio. Be. Tandikirao. Tandikirao. Tandikirao. Kuncho kera. Mriyao mrudo bako wote. Enza ndiku Fanta. Alikula ini.
7: Fanta.
0: Wanisebo.
7: Ono Muganda wa Antonio kusinzi yebe yebe.
0: Yese yebe yebe.
7: Elia kalulu vino.
0: Yesebo.
7: Mala gavire kabureke.
0: Hmm.
7: Wana mpagano kubige magano wenu pi. Kwa mbubu elibu.
0: Yesebo.
7: likuenda kuwana gani nukwala gani stela
0: yesebo
7: echindu chile kebule kari uziwe ni kufunda ngeye wabizi wangenga bali kungu wangati ngomu kule mbezo itumu ya kurumbe tomu vikila na bakuba ntivana elio kuende echindu wa inganka ya kufrana bae mreke nda frana mbaje nkandiko kubika aje na cheta kiswage weta omufu zinge zari guwago kibana mtuwa nangasa tunamulala muna kudewutaidi
0: ato olikubo olikubo na echindi
7: ndiku uli ya mganda wanga
0: iwo mulonzi niwe DJ Fanta
7: ndiku chigulira
0: bwe mbatiso wale kutuka kulumbe tuka oba kobe otibana ye
7: elaba ndiku la weji omumbi ya gema nga tuka ndiku mbele muluku milu wangebe mkupira kwe vikamu
0: otibana DJ Fanta
7: ntibana DJ Fanta mpia sa tunamulala
0: ate namba ya ngema njiku somere
7: leta leta leta sindika
0: nsomo uliwandika
7: ndi ingani ya isimu ija ateke ya time kaja kumpana iwewe kumkubila sini kana namba ntile njikenu
0: namba ya ngeri zilo msambu ana
7: zilo msambu ana
0: atanu
7: baku
0: mkaga na itanu
7: mkaga na itanu
0: mkaga na msambu
7: mkaga na msambu
0: chiwelo
7: bofu
0: emu pio bofu ni
8: your call has been put on hold please wait
0: etu se
8: Your call has
0: Mkabu
8: been put on hold.
0: Ba,
8: please.
0: Ulemeze batamu code. Ya nzendele mjesu wako bandiku radio. Atu semprogram dawa. Na aliku ila kuwano. Basebo ni banyabo. Aliku laini.
9: Sebo mkama wangu.
0: Wanji sebo.
9: Wale Muhammad yu nite.
0: Ye sebo.
9: Epeze wanta la kwa ingatimba yensa yu program yu babu.
0: Ye sebo.
9: Ebugwedi yeje na kulida yokondi dinga wefana. Sebo ndi sabu sara bugwedi bola bona makuwa kalulu. Kubanje mbera sawe no yatuka.
0: Sebo.
9: Omuso gako ba temi temi to.
0: Nechibira.
9: Nechibira. Ena kulida kwebu wabe o musada ba mwetanza.
0: Sebo.
9: Ba musanga na.
0: Sebo.
9: Ero musada yo zena kwali banga ine na ina kulira nga kali muto ino
0: kale sebo
9: na buvuli ko baba bakugemba ile ba muni kwao era ndi tayari alize no kuingira umusiku kwake wa imawe
0: kale baba liko bangolio bazebo ni manyabo ndi kwenda kuba sibulira wano Sheikh Tivumbi na alikwira mu program dawa kamfuni ya semba yenka hello
10: hello DJ
0: wani sebo
10: baba tukwe yanziza yanze saba ndi ko bechindu kirala kiti ndiwe yevu gwere baba kwimi akalulu italu kutuku wakalulu wano sinanu vare mchamata kubanga tunigo tunu miriza baba zitenda wakulubu yuku wakalulu
0: ndideruka
10: italu kutuku wakalulu kubanga wana mpulia mkula mune mirembe bantoku baba tena la kulambala
0: ee
10: na kudeka soko tangike
0: ee
10: ndibu wakule diyo paka
0: ate ngera ndigolula
10: ayo ligola yondise
11: Uliwanja The Rocks Up
12: Tujani Wex
13: Chinana na munana katoneze mukaga
14: Busabero your radio Oni Right now Kumoyo

abaana bonna bagenda kuddayo ku ssomero. Tebakitegeeza nti tuli mu kaseera ka kazigizigi wakati mu kubeera nti balansi tannaggwayo aye ne saadi ttaamu etuuzi. Sabalo w'ekitiibwa bannyinaze ne baganda bange, Allah ayingire mu nsonga z'abaddu era tubeere nga tukola emirimu emituufu gy'ayagala era abeere ng'atusiima. Olunaku olw'okutaano mukulembeze w'obusiraamu yalangirira nti emizikiti gyonna gitwale omutawaana gisabe enkuba. Twebaza Katonda ku lw'ekyo era okusaba kwasabibwa enkuba n'etonnya oluvannyuma lw'ekiseera naye tiyatonnya wonna awalala wasigala wakyalinga wa bulijjo. Wiikendi eno mbaddeko ettolola eyo naye ng'omusana muyitirivu. Jjo nabaddeko ebugiryawo nabaddeko ebugiryawo naye nga nawo omusana bagutenda muyitirivu. Naye nga ekigambo kyenjala duluka kutuwa ku ekyo Allah kyeyatukubiriza mu mbeera efaanagana bwetingeze, yatukubiriza nnyo okweta istighfaru. Buli muddu yenna yandigwanidde abeere ng'alaajanira Katonda we n'ebigambo ebigamba nti astaghfirullah astaghfirullah, ayi Allah wange, Allah wange nsonyiwa, Katonda wange nsonyiwa. Kuba mu kweta istighfaru Allah mwe yatuweera essuubi bwe tubeera tuziddiŋŋanye n'okukola ebyo Allah by'agala. Allah kyava atugamba nti fakultu staghfiru rabbakum innahu kana gaffaara. Muhammad gamba abaddu abo bayitirize okubeera nga bayeta istighfaru naye bakakase nti Allah tabaraka wataala mwana wattu innahu kana gaffaara yavadda nga musonyi. Allah yavadda nga musonyi era okusonyiwa kwe kwagenda okubeera nga atusonyiwa. Yagamba nti walisiri sama alaikum dirara, Allah oyo agenda kutonnyesa enkuba nga yamuddiriŋŋanwa. Allah atuggirewo ekyeya ky'enkuba, ekyeya ky'omusana. Enkuba eyo weneetonnya wayumudidi kumbi amuwaali wa banin, maaso awo ojja kulaba ng'abantu mwana wattu ensimbi bazifuna mu bungi ate era bafune n'abaana nga bafuna ssente mu bungi era bajja kuba bafuna n'abaana. Naye ng'eno embeera etagisa okwongera mu istighfaru n'okwongera okusaba Allah tabaraka wa taala atukyusirizeemu. Ekyo nga nkimaliriza mukkirize, leero lunaku lwa Mmande. Mbadde nnwananga nnyo okulaba nti ku Mmande twogera ku kigambo ekiyitibwa esswala. Esswala tukyajyogerako ebigambo bingi kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yava mu bulamu obw'ensi yalemera nnyo ku swala n'agamba nti abange as-salat wa ma malakat aimanu swala. Esswala mulimu gw'olaba nti gwa bulijjo era olaba atasaala naawe otwala omutawaana okumwewuunya ate n'atasaala naye akwewuunya, buli omu yeewuunya munne. Era oli oyinza omugaana omugamba nti Jafari wa tosaala, n'agamba okusaala nankwagala nnyo era ze kugwalana nnyo eby'okusaala naye lwakuba

0: Allah tiyampa talanta ya kusala. Allah tiyampa talanta ya kusala. Nika nanga wendaba abagenda kusala mulimpu ya chinu miriza, chinsa nyusa, na ya tenze ngo mtu mpuli ya a. Sina budde wa swala, na dalanga nonya senti. Nemba sinonya senti, pia nga sija gara nyoku jemi lako ulunaku. Nenga kulokuta nonsala, kuhidi nsala, bwentyo. Eswala, bwebeyo geru wako, chilagiro, uluvanyima lokuwa ulala tawala kawataala, echala wako migami mbaka Muhammad insosalama, biyagama tibuni ya lisilamu ala buni ya lisilamu ala khamsi. Biyagama tibuni ya lisilamu muzimbo, yena zimbo lisilamu nesonga tano, wabane mitu bitano. Biyajako okumuwa ulanga ya chichikule mbira omutogwe nsonga zona, shahadatu Allah ilaha ila Allah, okwa ula katonda, nga toina chosinza chitaliye, biyazake chokubiri ya gama ntuwakamu swala, noku imirizawe swala. Mungolo kutegila la tabala kwa taala, noka santi ashadu Allah ilaha illa Allah, wa ashadu anna Muhammada nabduhu wa rasuluhu, ya gama ntichidako wa akamu swala, beiranga o imirizawe eswala. Beiranga oyimirizawo eswala na eswala zensanji zinze tusala Allah atumalire ila Allah atusasire eswala chechifo mtu chandi badde awankira wankira okutebe nkira muswala nokutebe nkira wasalide tuli kumulembo lwalero nga imamu olugamba salamu alaikum wa rahmatullah. Gomutu wakwa tenga toze nga duka nga agenda. Nini jagi ya tena cha agenda kola yo. Uluso msingana ze mchikari. Oba imiri de kuludo. Oba liyao. Taina budde. Butulako wasari de. Nabiranga alivaizinga biyasa de. Obo liyao abereko biyayongereza. Na wagamba kwa wanojuzi na wagamba na dale swala ya subuhi. Ne swala ya magharibi. Eswala bili ezo zichuka, zeta agiso muto zituyana uwe gendeleza, ule nsonga mulimu ebitonde, ebi inzo kukosa, mumbeira zona, abange tuwale swala nga chigambo chikuru. Eje tudukila bada swala, teli yo karunji, akarunji kano wosali de. Nova ne muswala nga tewe savide kumudala kuokolira, wabulanga olaba nti byokola ekigambo swala Allah atugamba Qur'an ekitiibwa biyalinga atugamba yatugamba nti waqimu swala Allah agamba nti muyimirizeewo mubeere mu bantu abasaala waqimu swala muyimirizeewo mubeere mu bantu abasaala yagamba nti waqimu swala Allah naachirikao. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nabawo nategeza eswala chechi. Kwa la yatu gami enti mbaga ze chigambo chimu echowe teka waqimu swala. Olofenatu sigalanga tunulira nga itumani chakuzako anti Allah gami tusale. Tusale swala. Bionawe tukolira muswala biolaba eyabirungamia. No kubeira nga abira namia ya yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wa sallama. Chufola wa Allah lugama antuwaqimu swala muimirizewe swala. Swala tujimirizewe. Nabi yavai sallallahu alaihi wa sallama na avai yomba sahaba Allah nga mazomu tegezo kuimirizawe swala. Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu najjajali buyajjajali ngensonge mulese papa sirinsonge mulese kubeerange muyigirize swala. Nabi sallallahu alaihi wasallam nasomese we swala enna kubiri. Iranga Jibrilu mkumuwa eswala Jukiranti Nabi sallallahu alaihi wasallama Okchime swala muguru Allah zamu kwase swaleze tano Nabi yakoma sallallahu alaihi wasallama te yasala Duache yasala Olokubanti alindo musomesawe Alinda omusomesawe Ajja musomese nenga simulala ngaitibwa Jibrilu alayhi salatu wassalam Kwa nabi subu ye musingana akomyewo Neti ya jisala Wabula na atanika ne swala ya dhuhuri Swala ya dhuhuri Jiatanika na yo Ibaya la kanya Na ye nabi sasala manga wa msaza dhuhuri Jibrilu nge musomese swala Bogera bichi Ya musaza la kabiri Ya musaza la kabiri Duachi ya musaza biri Ngate dhuri ya la kanya Nsongeze kwese mwecho nyingi Na yesinga kukweze bei Za Allah tabala kwa taala Nabi sasalama Niba musaza dhuri Ila niba musomese swala ya dhuri Eberetia Sallallahu alaihi wasallama Agamba Jibrilu yagenda Ila wegenda abali yao Kusawa kumi kwasuri Jibrilu ngekomyeo Kumuna famlonja atuliriza Alikumeunga chana manana kamuza mkaga fama Abusoga royo Nekumone asuri ya la kabiri Ila neye musomesa eswala ya aswiri bajisala batia nebigambe vyo geriruamu. Lakini nya zino zijazitia tujazila wa masao. Zijazitio kwa aswala ya kanya. Nyinga aswiri eswala ya la kabiri. Chofala wante mtu wawe ilanga mutambuze. Obutako wakwe sabirako echo kubiri. No kube ilanti mwana watu osalako. Bobe ilango sala ko ngobadde mutambuze okirizibwa oteke dua okusala la kabiri Eche chirabo Allah ya chituwa Oteke dua okusala la kabiri Oluwa dembo zigata Oluwa dembo okusala kemu Nenga osaleo la kabiri Tosala nya Ibanga ya malanga gogo basaziza No ingira muswala ya imamu we chitundu Ahito sala biri notola salamu Bobe iranga imamu ya kusaziza Obo genze mulakanya Oyinzo kutama nova no gende mbalala No gende masaka No singa na imamu nga ya saza No mwega tako Gwe no sala la kabiri No gamba batu gamba la kabiri Ila no sala la kabiri Ebiri no zirika nida Oteke doksa la kanya kubanga olimbuambe olimateka ga imam. Kategirikse. Awo sala kanya singo bago saziza obanga we saziza obo sala la kabiri. Obo sala la kameka la kabiri. Nabiso sala mamalo kuhige swala. Muna kweze biri yadda maso gawa swaba webitibwa. Pia molo kuda maso gawe ngaba kunganyiza na binasari swala. Na abala ganti ya swala wetu wegendo kutambula. Swala genda kutambula weti. Ere swala ene dua obena alhamdu eno mpaji. Na binabi teka teka sallallahu alaihi wasallama Biyamala sallallahu alaihi wasallama nabagama nisallu kama raitimuni usalli Nabagama timusali ngaye mulabi ensala Sallu kama raitimuni usalli Yabagama timusali ngaye mulabi ensala Sallallahu alaihi wasallama tuli ku mulembe lwa leero ng'omuntu asaala byasaala naye asaala bimunyumira asaala ye byayagala bw'owulira alhamdu gy'asoma bw'owulira ebigambo byayogeera mu swala wallahi byonna bikuba enkikwe naye nga talirwedde kubeera nga yeerwanako ayingire mu kiraasi ey'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama waira abantu beerwanako naye abeereko ng'omuntu ne wabanga asimatooyi oba asitula bizito ayagala ddey anaabeko ayambale akagoyeka kalungi naye agende atuleko mu bantu naawe twala omutawaana muganda gwe asaala ampuliriza bw'osaala esswala tovaawo mu mbeera yakwewaana vaawo mu mbeera yakweraliikirira esswala erina ebintu ebinene by'oteekeddwa okubeera ng'otyako essiira ebbanga lyonna kuba gwe mutima gw'obulamu bw'omuntu gwe mutima ogwa buli kanyomero konna mu swala gy'osaala esswala eyo eba nkulu nnyo kyavudde agamba nti waqimu sswala muyimirizeewo esswala mubeere nga musaala esswala baganda bange abaddu bangi esswala bagitwalanga ekintu eky'okuzanyirako obuzanyizi oli n'agamba nti nze sigenda kusaala neba nayogera kubisaala ku nkoko naffe tugamba totawaana kusaala tolina gw'olumya naye olunaku lugenda kubeerawo era lugenda kutuuka nga buli muntu yenna ayagala abikkula awali emirimu gye ate mulimu neswala kigambo swala allah kyagidaba nti waqimu sswala muyimirizeewo mubeere nga muyimirizaawo esswala wa atu zaka era mubeere nga mutoola ne zaka yaani ky'omuntu asaala olw'okuba nti esswala tugirabye nga erimu obuzito kubanga esswala erimu ekiyitibwa empagi esswala erimu ekiyitibwa empagi neeba n'ekiyitibwa wajibaati sswala neeba n'ekiyitibwa masununaati sswala ebyo byonna bikwetaagisa okubeera ng'oli soba era ng'agenda okusaala ebyo byonna obiraba nga ddala obiraba kuba mulimu okuyimirizaako mu maaso ga Katonda wo abaddu bakoze ebinene naye ng'esswala gwe mulimu ogenda okuyimiriza okusembeza eri Katonda wo buli kumakya buli kumakya bw'ogenda mu sswala osemberera Katonda wo naddala mu kaseera ka sujuudu naye abantu tetubitegeera oli bw'asituka n'asaala esswala newuzu agifunanga bw'ayagala esswala agisaalanga bw'ayagala neerabira nti ne esswala allah tabaraka wa ta'ala agitaddeko mu bunene bwayo oba mu butono bwayo ng'agyetaaga nga ya buli lunaku yaumiya waqimu sswala muyimirizeewo esswala wa atu zaka esswala eyo giyimirizaawo waliwo ebintu allah by'agenda abagabirira mwe bananyini sswala ne sente allah alina by'agenda kugabirira n'abeerako kyakuwadde allah akwetaaza okwateko mu nsawo naawe oweeko gw'owaako tazikuyisizaako nti akuwadde ensimbi obeere ekyokolayo ku kyalo n'okubonyaabonya abasigadde wabula manya kigezo ekigenda okwetaagisa okubeera omwegendereza ennyo n'omuntu alaba ewala nti mbimu ebiyinza okusomooza fyucha y'omwana ndaamu ebbanga lyonna weetegereze nti esswala eyo eteekeddwa okubeera nga mweri allah agambye nti muweeyo musaale esswala ate era mbeere nga muwaayo mu kkubo lya allah aya nnyingi allah yagambanga nti waqimu sswala wamima razaqanahum yunfiqun mubeere nga musaala esswala muweeyo ne mu ebyo allah byabagabiridde bye mukasaali katonda bye bagabiridde ayagala mulabikeko nga muwaayo mwebyo Allah byabawudde nabyo. Waqimu ssala, muyimirizewo eswala. Wa atu zaka, mubeerenga mutoola ne zaka. Yani nti olwaleero abantu babadde mu kusaala ng'enkuba egaanye okutonnya omusana gwaka, naye weetaagisayo n'olusirika olw'okugonza emitima gy'abantu okusobola okubeera nga bawa zaka. Kubanga zaka musolo gwa Allah tabaraka wa ta'ala, gw'omusolo ogwo Allah gwe yasalirawo buli muntu yenna ng'atuuse ku kipimo kyagwo. Era nga zaka eyo ejjibwa mu bagagga n'egenda mu bantu abaavu. Ejjibwa mu bagagga zaka eyo n'egenda mu bantu abaavu. Newakubadde sente ziwooma, era zaka ejjibwa mu mikono gy'abagagga n'egenda mu mikono gy'ab'omululu. Oli ng'ayina naye ne bayita zaka, n'olaba nga yeekaliza ddala n'akwata obukadde bwa ssente n'abuteeka mu nnimiro oba n'abuteeka mu bintu bye. Zaka eweebweyo gw'eggyeko ekigambo ky'ekikulu, kubanga lwaki togenda kusobola kuwanirira mitawaana gigenda kuva mu buta wa zaka. Abaddu mwe muli nga ssente muziina naye boogera ku zaka, ogamba bagenda kulya buli ssente, baagala kulya ssente zange. Ssente zaka tezibeera zizo, musolo gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ky'ova olaba omusolo tomala gakutwala bw'oyagala. Era buli awo omusolo ayita mu mitendera. Ssente bazaagala mu bbanka, ssente bazaagala mu ki? Ssente bazaagala mu bbanka. Revenue ssente zaagala mu ssente emu. Naye tulina omutawaana olwaleero nti omuntu anaawa zaka, zaka emuluma nga mwana, emuluma nga omuntu agenda emmanju zaka n'oba mutwala n'akaaba okuggyamu ssente za Katonda eza zaka. Era n'atuwa ne swabu efaanagana etya? Awatali tunyigiriza, wabula n'abeera mu mbeera ya kwegendereza, kubanga obugonvu olujegere g'emaanyi gaalwo. Oteekeddwa kubeera nga owa zaka nga buli kikumi ojjamu 25, nga buli kikumi ojjamu 25, ekitegeeza nti miliyoni ya ssente miliyoni emu ojjako miliyoni namba, miliyoni ki? Miliyoni namba ey'essente Allah ng'akwagalako emitwalo ebiri n'ekitundu. Emitwalo ebiri n'ekitundu. N'osigaza emitwalo gyo, n'osigaza emitwalo gyo 97 n'ekitundu. Osigaza emitwalo 9 ebadde miliyoni, Allah n'akuggyako emitwalo ebiri, just ebiri kitundu. 97 n'ekitundu. Buli ku miliyoni. Ate nga ne niswabu emaze okubeera nga niswabu ddala etuuse. Bubeera nga niswabu ya miliyoni 8,800,000. Niya gw'oyina miliyoni 8, kyotegeeza tonnatuuka kubeera nga owa zaka. Waliwo eweebwayo na gyempulira eweebwayo mu golodi, eweebwayo mu feeza gy'osiŋŋaana eyo nga bagamba nti oba oyina miliyoni emu kitundu owa zaka. N'ayina miliyoni 3 eza bodaboda awe zaka, naye ng'ate oyo aba akyali mwavu okusinziira ku mbeera. Naye nga okuwaayo zaka, zaka yandibaddemu ssente emu. Newankubadde Allah atukolera ssente, nazo kizibu ky'amaanyi. sende wedua kumuntu atabata chafugika. Nenga abadu singamu wazaka nene nkuba kusenya ko enkuba ebisibe enkuba kutonya ne tugalugira sulanga tetwambadde ngalusaba Allah okitwa tonyese enkuba egenda kutonya kutujirawo nfufu ne tegenda kutonya kubeera tujjamu ebibala ebyo kubeera nga tubeera bulungi dwagana kubeera nga tuwazaka Allah gaya muimirizewe swala wa atu zaka mutolene zaka mumali ya mwe imali wajora muzaka Allah wachitibu ajua wukumi na ibada kugana kuwa zaka okoze fuje yabu lichika wajino musawo wechi nansi amota linge duka alyo duwachite litunda wajino musasula wajino musikali na ya sasulwa wabuli mwezi ne ala chakwetaza mu mbeera yonna gwebeera ng'owazzaka kola katonda byagala ebisigala gya bikumira kwa musonga waki Allah gamba twe munawazzaka ngenda bakumira emmaali yammwe Allah agenda kume emmaali ng'emmaali tekugwako just kuwazzaka kinana munana kamuze mukaga fama busoga royo program dawa eyo kumpine wala chavudaga matabala kwa tana gama antiawange waakimu swala wa atu zaka waruka umaarakeen na gama antimufunname na baba funnama wanabaku itayo jowanga alida josalia mkayumba koweka abaku itayo ibirali singa gama anti Allahu akibaru Allahu akibaru uliriza yana binagawa ntuhuli yangi dobo zirio nga bilali ya ita Allahu akibar Allahu akibar unawa vila itide ya gama antidamunga wayo gira bagama anti haya ala swala mugami intila hawla wala kuwata ila billa haya ala swala la hawla wala kuwata ila billa nila gama haya ala swala mujiri swala nganao ulimukusika chapatizo uyoza ango yezo no munga janu salide wano abange tuwe swala za fechitibwa watukimu swala wa atu zaka walka umarrakein muvunnamire wa muna baba vunnama kwa buluo vunnama buwemuna fumrunja atuuliriza buluo gambo kufunama ibiriso vera ojikoseza. Buluo vunama ibiriso vera ojikoseza. Ilabu utafunama nga tosara. Ewe ranga ina esanyu. Okube ranga tosara. Wachi kubanga ichaji gube samuguru kwari kufunama. Ichaji gube samuguru kwari kusara. Katugube ranga tosara. Wanji. Bobe iranga tosara, tovunama, ibrise sanyuka. Bulo gama amundo genda kufunama kusara, ena kuwala. Allah gami tino, wa atu zaka, mutoe zaka, walka umaarakein, mube iranga, mwana watu walka umaarakein, muvuname nabo, abakula batia, abavunama. Chana mwana kamuze mkaga fama usoga roye program dawa eyo kumpine wala. Ebi gambe biwa benyo jetuli. Walukama arraqeen. Chweche keza anti mje swalaza mmusali ya mjama. Na wabantu Allah baba ulide musali na mjama. Walukawu marrakein mufunnamina au mwana tu wa mwaka watia abasara. Na gama ti binobikulu. Ya gama ti atamuruna nasa bilbirri duwachi mula gira abantu. Okube iranga bakola obulungi. Duwachi mula gira abantu. okubeera nga bakola emirimu emirungi basaala. Lwaki mulagira abantu atamuluna nnansa? Lwaki mulagira abantu ebbanga lyonna muli mu bantu abalagira abantu naye kyannaku ekyewuunyisa atamuluna nnansa bilbirri, mubalagira ebbanga lyonna bakole obulungi? Allah atwewuunya nnyo ng'abatonde n'atwewuunya nnyo ng'abantu n'atwewuunya nnyo mu bbanga lyonna. Atamuluna nnansa bilbirri, Allah n'atwewuunya okubeera nti byonna omukisa ogusobola kutuukibwa ku ffe. Allah n'agamba nti bilbirri watansawuna anfusakum, mwe ne mbeera mwerabidde emyoyo gyammwe, mutuuka n'abantu munnange musaale gwe tosaala, munnange mukole kino gwe tokikola, abange muyise bulungi abantu gw'obaba bayisa bubi. Mulagira abantu okukola obulungi, babeere nga bakola obulungi, n'ezzaka bagiwadde, basiibye, bakoze batya, buli kimu bakikoze, naye kyannaku watansawuna anfusakum, ne mbeera mwerabidde emyoyo gyammwe, mwerabira emyoyo gyammwe. Wa antum taqi, Allah agambye nti wa antum ta'lamun alkitab, temukoma ku ekyo mmwe mumanyi bulungi nnyo ekitabo ekyo ekyabasibwako Tawulaati. Afala taqirun, abange temulina magezi? Allah atusaba Qur'an ebeere nga etubeesabeesa mu mbeera zonna, naye weesiŋŋaana walhamdulillah tetwagala kumanya. Atamuluna nnansa bilbirri watansawuna anfusakum, mumulagirye abantu okukola obulungi, mumubeera mwerabirira ddala nti nammwe muvunaanyizibwa okukola obulungi. Mubeere nga mwerabirira ddala nti nammwe muvunaanyizibwa okukola obulungi. Watansawuna anfusakum, ekyewuunyisa wa antum tatiluna alkitab, kyewuunyisa nga ate mwe bennyini, wa antum tatiluna alkitaba, ate mwennyini nga musoma ekitabo kyabwe, musoma Qur'ani eyo, musoma ebigambo bya Katonda ne mbitegeera, naye ky'ennaku butuma byogera n'obisoma ne tubireka ne tubirese. Allah agamba nti abange afala taqirun, abange temulina kutegeera kwonna. Afala taqirun, temulinamu kufumiitiriza kwonna wadde okubeeramu amagezi gonna. Kibi nnyo, kibi. Allah agamba nti wa antum tatiluna alkitaba afala taqirun, tanbe kyekiri awo afala taqirun. Bwe musazeewo mutambule we mutyo, abantu mbategeezezza naye ate mmwe temwefuddeeko. Wa antum tastatiluna alkitaba afala taqirun, abange temulina magezi, temulina kutegeera kwonna ti omuntu agwanidde akolebwa ati afala taqirun. Kale kyanamunana kamuze mukaga famaso garoyo puroguraamu ddaawa ey'okumpi n'ewala, katono nnyo tulabe ekigenda mu maaso insha allahu taala. Naye nga tubagamba nti bayonga kyana mwana kamuze mukaga fama busogaroyo, mwebale kutwagala, mwebale kutuwuliriza, mwebale nnyo, mwebale ddala. Njala kumalizo aya zino. Kuno kulabula, Allah kwalabula Allah chavaga amati wasta'inu bisabri wassala, mubere bagezi wasta'inu bisabri wassala, mubere bagezi mubere nga muguminkiriza mubere bagezi mubere nga muguminkiriza na kusala. Tubere bagezi tubere nga tuguminkiriza wasta'inu bisabr, tubere nga tuguminkiriza ebbanga lyonna omuguminkiriza agenda kuwangula. Mulimu abakyala banyinaffe bamaama baffe bayita mu ttanuulu ng'abasajja babatulugunya, buli waleeta omuwala omuto gw'ateekaka embeera eno ayonsa ateekeddwa okujjula emmere. Naye obeera nga olina puroguraamu Allah gy'akuwadde n'agamba nti weekwate ku buguminkiriza, ensangi zino abantu bakabamu akasente go ge mazima. Niitira okugamba ne bagamba nti banne kuva dda ensi erimu amaziga g'ensimbi. Edda abantu baawangayo enkoko ne kanzu y'omutaka ne bamusalira ettaka n'abaako kyalikolamu. Olwaleero nga toyina ssente tewali agenda kuwa ttaka. Guminkiriza, tuguminkirize n'ebigendeerwa byaffe ebirungi bijja kugguka nga tuguminkiriza. Mbabuulira inshaallahu ta'ala. Wasta'inu bisabr, bannange tumweramirigane mwenywereze ku buguminkiriza. Twenywereze ku buki? Ku buguminkiriza. Tonyeze kubuguminkiriza muli mbeera. Kyala guminkiriza bbaawo. Omwami guminkiriza mukyala wo. Guminkiriza abaana bo, abaana baguminkiriza bakadde baabwe. Kiruma kubanga ekigambo guminkiriza bakitugamba n'ekinakuwaza kiruma, naye ng'ate mu kuluma peini yaakyo mwe muli okwesiima, peini yaakyo mwe muli okubeera omuzira Allah singa n'akujjambula muno obwensi. Istainu bisabr wassala, mwekwale ku buguminkiriza ebbanga lyonna olw'ebikunyiziza bya famire, bya mwami, bya baana. Topaapaala, genda ng'oswaza omusajja, oswaza mukyala wo, guminkiriza. Kuba buli muntu yenna ayinako obulungi bwe n'obubi bwe. Bulawo mukyala ng'agenze mu ttooyi, togamba ntambula ogende wammwe nako obukyafu bwo. Nakoowa obukyafu bwo, tuguminkirize. Istainu bisabr, istainu. Allah agambye nti wasta'inu bisabri wassala, mwekwate ku buguminkiriza baganda bange n'ekitendo ekiyitibwa ekyessola. Ojja kubeera mu mbeera nga nzito, ogenda kubeera mu mbeera nga yakusabira, ogenda kubeera mu mbeera nga togitegeera. Allah akwetaaza guminkiriza, ate oguminkirize ng'osirise. Bijja kunyumira enkya Allah nga akusula eddaala olw'okusirikako. Allah agenda kusula eddaala olw'okusirikako. wasta'inu bisabri wassala. Allah gama nti wa innaha mazime swala jola beji tuogirako lakabiraton. Swala jola beji mwana tunnini. Swala jola beji zitowa illa ala lkhashirin. Illa ala lkhashirin. Swareyo nzito. Allah tabarak wa ta'ala jatigizu kola nzito illa ala lkhashirin. Okujako yu Allah gwana wajigondeza. Nenga yo, nga yo, nzitom, okujako yu Allah gwana wajigondeza. Illa ala lkhashirin. Chufani, swalaza fideta kusama chitiwa al-khushu'u. Zila sama chitiwa ogonda. Nobira mbantu wa gonda angolimu swala. Nosara la kabiri. Nosara la kanya. Na yenga olimu gumi nkiriza. Iranga tuyana mutawana gona. Olaba angokuli yako kunywako. Tekuli iko mtu akuzigi. Akukugide. Wabula Allah watu wacha kwa ulide. Allah watu wacha kwa ulide. Wemuna famulunja atuliza. Alikume yunga chinana munana. Kawumuze mkaga fama busogaroyo. Progula mdawa. Allah chafindagama antuwastainu bisabuli wa swala. Wa innaha la kabiratun. Mazime swaje muulide yo. Allah gami timwanatu nene. Okuzawa. Swala jula bii. Ezitowa. Eswarei ezitowa. Wastainu. Allah gamit wastainu. Abange. Atamuluna nansa bilibiri. Watansawuna anfusakum. Wantu mtatuna likitaba. Nagama anti abange. Chino mbategeza. Allah gamba tabaraka watara. Nagama anti wastainu bisabuli wasolatu. Wa inna la kabiratun illa ala lkhashi'in. Allah jalla wa lwajtiwa. Arugamenti ya bangi. Wasta'inu bisabur. Mwekata kugumi nkiza wa swala na kusala. Innaha la kabiratun illa ala lkhashi'in. Inna mazima la kabiratun illa ala lkhashi'in. Okujako yo Allah guaba hajigonziza. Nga yebu lisawa. Swala jirondola alaba nebanga atudde ajukira ati nache sinaba kola naga sinna sala byana abimiriza ngene mbere nga sala kango mikereza olwalero nobulamu bwange sibwa mulembe nnyo boli yao ne kango mikereza odasa fe olwalero insha Allah taala tujja kubiranga tuliziganya mu kitundu ekirala. Nema gama ati programu eno dawa sijitula muzika. Wabula njituwa mune maganda bange. Aba Blue Ribbon. Aba Birama Master Grooming Company. Aba tuyambako. Mutuko lirenga. Tuzwa katonda aba wangaze. Nafatu wangazo. Wangazo lunji. Aba nune bafayo. Okula wanti emisomo. Jitumibwa amanya. Bafayo. Baganda fa Blue Ribbon. Bakutegeza anti nubali nawe. Ebanga yonna. Era mukuweleza. Tebana bakowa bachari bulai mbwe nawe. Mwebale kutuwaga langa Blue Ribbon. Mwebale kutuuliza. Yari wale gizanti program sawa yuna. Chinza okugwamu. Nebagama sawa yuna. Saudi etadeo. Wete rao weti. Bana Uganda bali wede. Basura densi mbizawe. Bali nze chintu shimu. Kubagenda bakulisayo. Kubaita bahaji. Nebahajati. Kali, mwebali nyo, mwebali dala, mwebali tuliza, mwebali kutuagala, nsaba katonda abasime, elaba we aleme kutuma, atuwe aleme tukendeza. Sawa so, la jela wala wechitiwa, atuyambeko ebanga yuna, okube ilanga tukola viagala, na okube ilanga tukola viatagala, Allah venenga atusunyua mbio, atuwe bulamu urunji aleme kutuma, atuwe bulamu urunji, aleme kuweranga atuma. Kali, mwebali kutuuliza, mwebali nyuma walidala, Bruli Boni nonya kwa simu ye ninga magamba nti mugende mwewandise solo kubira nti mwana tu tambulira mu ggwanga eyenkya fenna nga tulina ndaga butonde oba nga tulina ndaga muntu kale kyana mwana kamuze mukagafama busogaluyo programu dawa eyokumpi newala mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutwagala mwebale tuwuliriza njagala genda ko masimu gammwe inshaallahu taala njagenda ko masimu gammwe ndabe ekiri ebuyeeyo kitabo kyange ekipapula kyange ekya Master Gwemini Company Limited ekyabikanga na kipuleesi nze walala by misikini kyabamu ye nga tubagamba ati nno mugende mutwala abaana bammwe babawandise abantu b'ekigoma nakibizi mbiko buta mbiko eri bukulanjege bulimanjege bulimanjaga awele natubagamba ntwala abaana kwa utadi bajja bako yakimwagala insha allahu taala mwebali nnyo mwebali ddala mwebali tuwuliriza insha allahu taala wero mukirize komekeza no programu yange dawa ngendeko masimu gammwe insha allahu taala mwebali nnyo mwebali ddala kale esimu zo kanzigule sina kyekikolera kubanga zo zitekeddwa okuba kweziri esimu zaffe solo okubeera nga zitambuza omulimu gwaffe guno ogwa ddaawa eyokumpi newala ddaawa ku ddaaku tumanye nti kyo nakyo tukimaliriza insha allahu taala kale kyana mwana kamuze mukagafama busoga royo programu ddaawa ku 07 0 wandika tugenda kati ku masimu agafa agesimu 07 5 83 33 kuzira musamu kaga mnana nkaga chinana nkaga mutano ichiroko obirenga otesa insha Allah taala esimu kanzi waneke ndabe ni wanga agamba tajijo mkachira wale kuwela mkwano agamba tajusi nikakanda agamba tajeduma agamba tajikowa agamba la paulu nagarama mwale kutuwa gala mwale nyo mwale dala kari tugineko masimu gamu etu ave echiri yeyo mwale chikatono nyo wanomveo gamba atino wanji
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Cheka chivumbi kwe ya zai no we bro to wele zona spike ekikirira.
0: Yeso siraji. Kali siraji chitira watu wabirabye iyenza iyenza siraji chitirira. Wanji.
1: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Maazi mpadengo.
0: Ani?
1: Maazi mpadengo. Cheka. Kwaro kusomesa unakuwa aero kusomesa kijambo sala watu wa nitichenda kusala kutusala lwa kutano lwa hidi kena vila nti sala ni mpaji ya usilamu ata sala ni kisimulizo jodini usilamu
0: yes sewo
1: walaikum
0: salam alahmatullah chiyana mwana kamuza mga gafama usoga rwe program dawa yu kumpine wala alikumbo walio gama atino wanji
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Ali ko erkolu.
0: Yeso Ali.
2: Seka se wa alaikum salam.
0: Kai sew.
2: So seka ne yanza ba direct aid.
0: Batachukizo
2: musigiti wetu zimbe wa musigiti.
0: Bazimba wa.
2: Owa ifula ne erkolu.
0: Bani abazimba.
2: Direct aid.
0: Aids.
2: Aid.
0: Aid.
2: Yeso.
0: Otwa salira.
2: Kwa sali ya mwenyini
0: tuja kuja
2: baraka Allah fiku
0: kari chinana mwana kamuza mga gafama sogari mwale kuzima mizikiti gama atino wanji yesebo
3: seka kifumbi salamu alaikumu wa rahmatullahi baraka
0: walaikum salamu rahmatullahi
3: omula angira kisambi na mwama diokufuwe bukuro mela ngavulido chesi baraka Allah fiku mwu wevali wogu maze hai nifotu keme kukoko vera Tako wanga yes, utikivumbi ayoge iranga titugebie Sipa wakuliza wa aledi ya ifeno Bagine ngabi utukove la salamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh
0: Kale Samira Muhammadi Wanji Wanji sewa nyabo
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh
0: Wa alaikum salamu rahmatullahi
4: Mwasira faizu chitiela mayoge Sikivumbi Mbali kusumesa kuswala Swala tujibe munga tuguminkiriza Allah ida kutuenda
0: Kali.
4: Barakallahu fikum.
0: Kali. Chana mwana kamuzi mga gafama msoga roye program dawa. Gama tino wa anjinya wa sebo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Muhammad Maslubu wenge town pass.
0: Yes sir.
2: Seka weba le kutu idavulu la. Kubo idavulu idensi eno.
0: Yes sebo.
2: Ife ni ifotu na alemwa olwe miti majaifu bene.
0: Kai.
2: Baraka wao fikum wa jazakumu wao khai.
0: Okay. Chana mwana kamuza mga gafama soga ya program dawa. Gama tino wa njinyavo oba sebo. Yes sebo.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Kamalabu vanchuk.
0: Yes sebo ramadhani.
5: Kaire wangenze ni musi mkuru wango kuwa ango yonga ilo kuwa galo mti magwange. Ogutula kubuku utivu vaire buguli kubwe swala. Ama kuru gaswala tuvaire vandi tukugaibi nga tichiru njichiri yao. Aya alhamdulillah mungu wako simu lo kongiro kutumatika swala yi makuru gaya. Tenga nabi wa mginya swala yi hili. Aya nga chitu wa matu wa sana swala ita nunga dati lari kivu wako.
0: Kali. Nabi sallallahu alaihi wa sallama mkumukwa asiswala ya sala la kabiri wa imaulwe chisira ala namunga kwa la kabiri nzuwe la kanya nyinga zai la kabiri biri zi ya sala angabuli swala na sala la kabiri mchari kala nachusa namunga ya la kabiri na weza la kanya wanji
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Seka weba lotu sovesa
0: aniyo no
2: waisa ya fini ka vuri.
0: Yes sir.
2: Sisi maino baba.
0: Chinana mana kamuzi mga gafama wanji.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Ani ono siraji.
6: Walwile nda wa Muhammad Rashid. Okufuwe nda ika. Weka weba loku weleza. Kale owa gaire miti majaifwe aine misigiti tujire kurire titu kasala.
0: Mwewani ayo mdachi asala wanji.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
7: Kona wakari jimingiru kumalu seka.
0: Sana
7: kala mafisi mweza kutu yu zanga mkwani.
0: Yesu. Kali, chama na kamuza mga gafama msogalo yu gama atino wanji.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Niki wanita shabani wa kitu wa chikora ekeka.
0: Omulidi,
8: yoro wikutuwa na kiteka na ye. Yaga lakuncho matamuko kuchama zuhu, ni asu nguwa chiki, ala mruwatu.
0: Wanji?
8: Zuhu, ni asu ni.
0: Hey. Kali, chana mwana kamuzi mga gafama sogaru tugami nito mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wa sallama jibu ya jomuso mese swala ya musa azi swala dhuhuri la kabiri asu la kabiri tukina mula kanya pia musa azi swala nga mula ambikira dhuhuri ya jisala mochama ngata ya tude asu inaisaza mochama ngata ya tude magaribi na jisaza mruwatu la kesemba yo neba ya chama isha na jisaza mruwatu ya kesemba neziba za chama nesubu chitegeza luachi eswala biri na biagama anti eswala biri eswala biri tuzina mbudowe misana solati la aswiri ne solati dhuhuri. Swala satu za chiro, omuli magaribi, omuli isha, omuli nesubui. Ezi za chiro, usaliwa mchama, Allah watu ya salawo. Wanji!
9: Uwezi kibwa haji.
0: Anji otandise.
9: Kivumbi.
0: Otandise. Wanji.
9: Wanonde kwe ya hayo mwisi mso ya hayo mkandaba isende guba mama wangevana lumansi. Oluna kuluwa ido tuwa baena avantuwa yenso kukwe bazaba buri ibo ni okuba angawa tukolele ngano oidi abageni okutukoba tulikuida abageni ikumina chiku mina musafu ni baida abageni visatu unkaga
0: nimba waburi ibo ni
9: twabara burire boni aya abantu abatola amuntu alide kuchapati kabiri alipenda kuja sumbuza wakubozi banage nakoba ono hajinde yawo ni mutabanewe nakoba anti mukolema mungalo emikolo ayo mbanga mukoze mugule ngalo daburi liboni mubutu ufo bona abantu wabaya alide bintu ononde kwa yaha ena bitende kalunga midi ya maisongo tuweleza
0: kale kale kale kale kale chiana mwela kamuze mkaka fama mkulu
10: alo sekatipumbi
0: wanji
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
10: ukubo chala tawaifu
0: aniono
10: ono mutalu bi bakali ya mejo weituba
0: ee
10: ukubo chawe bali kutuweleza
0: kale sebo
10: za tusimi epele dayo ota ili itafuali kuyugande eno na haba uli bisa
0: kale china na mana kamuza mkaka fama usogaro yo gama tino wanchi
11: weki tiwa
0: wansebo
11: wale uweleze igwanga
0: aniono
11: pamoe tamusa tolonto timu kivumbi
0: ee
11: wale uweleze igwanga
0: kale sebo
11: kwa tuzumemi somo juo kutaka lukwa kukwa divisa ina tika kwa kuno
0: kali
11: kwa kuno kudivina
0: kali mkwano
11: kisivu akumi
0: kali ila kumire dara chana mwana kamuze mga gafama msoga royo gama tino wanji
12: elo nishide ole seka chivumbi
0: wanji
12: olivo chadi
0: aniono
12: abu telefoke nekiza mzaha mwako sinzele na angali kalaka tiere vakere akakasi zewe ya seka chivumbi
0: mm
12: seka chivumbi ya basi magene zenge miyamu kila na chidala
0: mm
12: wako yendivo okuswala swala toko vera bantu nija kusala anto sala wa sibika wadumya muka makatonda na ibitana kwa nukula onge menshao sega lago tu weleza
0: kade mzaham chinana mana kamuza muka gafama msukaru ya wanji alikumboga manti alo
13: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: walaikum salamu warahmatullahi
13: habibu kwa ya
0: habibu sensu kuli ya
13: teka nijensi mze
0: Eka
13: eba la kutusomesa mbo tofu ena kutina hivi hitu kwa hitu kukwala ayo kwa hilo kutumu kuliku mkwati seko hiku mwuliza iso meri ya lero unze ni kuri ya gulungi seka antu kwa antu nda kutamu
0: kari chinana mnana kamuze mga gafama mso garoyom program dawa gama tino wanji
14: yenseka
0: wantata
14: weba lukuweleze yuanga
0: kari kayihula
14: ugeme mayihula amasa chisipa hito kansal umuluko ugwa hitu bababa mati baba nsime mpereza ayo
0: yesu
14: iyo ni kutembeto umuluka mwenkani kamati
0: kale tata
14: akukumire
0: ye akutakumira mpera chana mwana kamuza mga gafama msogari ya programu zawa iyo kumbine wala gabati no wanji
15: anusteka
0: wanji
15: wana chuka mako salama kia paso ni elo si wano ya buligana
0: yesu wa buligana
15: steka we walotu weleza
0: ee
15: elase kato lukwega umuli mungu kumuko zen saba Allah zawa jala akusashula mwakishinga akuba kirungi
0: kari chinana muna nakamuza mga gafama mso garoe wanateo kufao ngende gama atino wanji
16: walaikum warahmatullahi
0: walaikum salamu warahmatullahi
16: aji walaikum sunasa
0: aniono
16: Ali Kamala mtabane raisa angugoli
0: yeso Ali Kamala
16: aji
0: wanji
16: wa Allah nobu
0: Mbozi,
16: eta ambuile mpole ino kukuruwa leru Aji
0: Wanji
16: Imamu salimi ni mefaza ya kuende ino Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Kali, walaikum salamu wa rahmatullahi Chinana, mamu nana ya radio Gama tino wanchi
17: Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuhu Walaikum salamu wa rahmatullahi
17: Seka wewa nukutidu salamu wa rahmatullahi wa Yakubanki, asfalatu imadu dini Makadi akama pakadi ama dini lukumani mukembe chuwani
0: yesu
17: aye yovani chininga abu zebe mbuli ganoa mbende ino salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi tandanda gama tino wanji
16: deka
0: wanji tsebu
16: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
16: ama ina nizdo mula njira kwa mpina na vuna nukasone uka disi
0: ee
16: teka eba lukutu temesa
0: kalisa
16: nda kukubere ndi teke bintu yoso mesa nini chale nitufunamu

0: Nkali once again tuendo kongero kwa nizaku muka gumuli zomulu njia kari kuchina anumuna na katoni zomuka gabusoga royo radio. Muna nge program deche ini haliwa ino full house situli na aspiring LC5-2B haliwa atele ide.
1: Ndija atele zana Mutumba district.
0: Na Mutumba tuwaji kugemia.
1: Ndija atele zana Mutumba district.
0: Ejo tuwa malo kutola kuengalo. Tulini aspiring MP mbuzaya ye na haliwa. Ye nari yeza chetu kuba
1: mamba nifaba kule mbeza hawa ilamu.
0: So nzeru
2: emiti, emiti emito na echibira so haba kule mbeza hawa liyo bakoze kugwe bakoze tugusima na ikisera bona basoke baveyo
1: yako bati haba soga mbiye mbiye soga tamala
2: tamala mangu.
0: So luuka luuka nothi ebe febi kari ayo tulibo na echira ku mkali muna hivi mde ayo wena Mutumba kutukolo vina
1: ndikuwe
0: nda kukolima ndia kulama ndia kulama yota jankulami mwana ige mkale mwana ifavandu ifavandu district ya idinda nchumuge cha idinda una kola liwa kwa mikise jolo diokuma ngateru idafu kwa kuna dadesa gede igulo abandu ifavandu district ya mayingo nibu jiri imuona kola liwa mlibo naku muna angi embele yomusa na guweru tukunava yoku wabula era ebile ibida kuidabi uombe kuku wabuli kuidabi dene igulo nga ubu ilabu unzike tuidesu subi na kuma ngate olu diru idato wana kweside ya iganga kamulima yuge kalilo luuka uyende nina Mutumba imuona kola lero sana kujia sobulo kubanga tegu featuringa moku wabula tichida alovera nadala district inga ye kamuli district inga ye kalione mayuge webu nazibira moku okubanga te mbane mikisa ejifuna ku amadi olo igulolo na ku olo alero.
3: Inone entebeleza yobwire wanumu programu ludegere The Chain.

Enkoda na yali wagati wa Prime Minister katu ikiro wetoro John Sanyu Katuram ireri nangu oligemea Katuram John Sanyu Katuram yali katu ikiro singwa funya kwa huku andike chwata kwa katu ikiro wamuko miao eroha enkoda na enda ukano kuruwana gana kwa hali uwera wagati uwe yali omumbeda Elizabeth Vagaya emboozi twajinga tutwaji malirizayo oyo vagaya oyo yali mumbeda omukuru eranga mwanina wachabazingi yali kwebisere byo omukama yali kwebisere byo but inzentandi semboozi awo bontegeere otegeere saidi ibiri oba empire eda abantu ibiri tweda kulinga kulu yeno tulinge ne kulu yeno awe emboozi una abanji maliriza oda kwe wansa iwe mwe nani yeita nani yeita omulangira nzinga mvwao nakutegeza nti omulanga yali weiwoyo nga musanufu nga abantu bamuyikiririzamu nga bamwenda ngera n'abamu abali kuntwika ebiseera ebyo ku lunirirya olwo oluyinza okuba nga oba olyawo lwali lutekeire okuvaamu eyandibaire omukama omukulu ono ng'asobola okuba nga ali obukama obwetoolo n'aga amazima yalina obwagazi mu bantu yalina obwagazi mu balangira ku lukiiko olusemba yeere oluko olwakolebwawo Bamu mizomusu. Tuamulinga ku Prince Happy. Kijana ngoma.

Prince hape kijana ngoma ni yafa mumbiri fana kungiyo. Ebisere byo mwaka ogu ogoru ku minyoro ende chanda ne 5 mu chanda ne 5 gende tegeza kitegeza nti chanda ne 5 eyali baba wo mukama kati omuguta aguli mu idhiro oyo nyimba baba we awawawo yali ayisisa omukununga agamye obuyinza omukama oyo nyimba akabamba iguru rukide wokuna birebye inuma we nabijja mu imo njya kubuza kyokana nze tutandikira nga tuida mu maiso. Awo chabazinga yali akali muto kabaka webo omukama webuganda yali akali muto atwabiringaku bano baronde bokumuyamba kuba muyamba kwao wabategera tutwida kwira yeyo obutagemagana mu bwa chabazinga obutole eyo kwabalukawo wagati wakatu ikiro omuhekirwa owetoro John Sanyu Katuram ngeri oliwandikwa mukuzyo gundi Neyayo mumbeda Elizabeth oba Princess Elizabeth vaga ya awembozi yongera yobulunji butimpe gano wemba ntandise ngo sembera kumpi no mzindalo nakutegeza Prime Minister ali musada mugeigeino mubugeigabu yali neno neno nibiri enonye donga dina landinga ngo mukurize butole waifu yo kuchalu ngabaleta konvu ya motoka ya landinga yakola clearance betegeza kuitaka wazira bomu mu mukuru yatuka bugeigabu Eyo tida kukilalua kuba na kutegeza kukunsonge yyo. Wende kutandikira olwaleero ni wano. Waidukire mbozi. Ubango osome bya fayo bya tulu. Eriyo muna maulili. Bamweta Kamara. Kamara yali muna maulili nga woli uri omuva bugweri. Wende ilo nsensunga kasira kabuti. Nga agasoma. Yaga randika. Yaga editinga. Yaga gereza. Ngo wandiko ti Kamara. Yari kumirimode nga kwa adhiye mirimode. Ate gezanti obwire. Beba itida kwa mlangira. Obwire beba amizomuso mlangira. Beba amukubira amasasi. Yafuna kwa kasera. Okumu sisi nkana. Kusitweet yebe ita ya Rookie the Three Street. Mabitu mbebi yetoro. Yali ingasu leo mitu mtungwe ebya Rookie Street yao kwa apartment ye mwawe Rookie Street ye toreyo e Fort Port ye wife. Ebi serebio mulangira. Yali ingaino msango ogwali mkoti. Ngabali kwe kuwe mpawa. Nani? Ni mama uomu kama omuguto guli muidiro. Omulangira oyu. Yali ngabali siko omugua. Ni mama uomu langira. Mama wa omukama wetoro kati ya isiso omukana ya fuiri. Best kemegisha. Olikumfuna. Bahi no msango. Nga gwe kusaku nsonga dabu wabu kachaba zinga na hivyo obuge iga. Nani ya mwita? Nze nkubi nti yalo nsa wambuzi tutambule. China na mnana. Katone ze mukaga. Busoga Royal Fama. Omuna maulide Kamara. Ate gezanti. Musa.

jene nge ngomusango we guli yali mulangira ngasobola mukoba atikati kankuwe yosenta ya mukoba reporting ensonga nga bweri era ya mukoba ati otatia katuramu waire mugaiga waire katwikiro ya ina sente tumutia reporting ekitufu yali akola ni radio bajetanga Voice of Toro FM etoli yategeza kija nango mati ndijja kula maulire gange ndijja kula store awazira kuti

0: obanga bote bamanyi zichinzinyi zobutamanya ni chituka kachitia katinti benyine abamuli okumpi ngate bamanyi oba yaleka omwana bate yaleka
1: anti abamuli okumpi omuhikirwa that is prime minister Calvin Armstrong akoba anti yaleka omwana
0: nga mama we yani
1: OTD.
0: Nanti kote,
1: labai. Best Kemigisha. Mama wa King Oyo. Akuba anti King Oyo. Yali kwa mwe idhukulu. Aye, akulide chika, echi ababito. Ata alino kulembera mwente kateke idhukulu onda. Kaba kwa mwe yaka, uwa kumuti amisaku. Na akuba anti no.
0: Kati.
1: Muda tusiba haku muntu.
0: Kati yechi jachi, utebamu gamba kuungo mwana azalidwa.
1: Then now contradiction is
0: what you say. King Oyo si banizi. Wachigera. Nti nsobola okubeera n'omwana nga n'abantu obaba ekikacha nti bamanyi na kumanya. Wachigera. Ye muntu akulide mu mikono gyabwe. Ye muntu abadde nga buli kyatuusaako engalo almost bulunaku.
1: Bamuleze okuva buto.
0: Tomanyi, actually, oyinza okuba tomanyi abo bakabaka engeri gye baprotecting bwamu. Nti bulunaku n'emmere gyagenda okulya. Baino jichekinga.
1: Yes.
0: Obo chekira. Ndi tasoma kupikira kumachanti aina girlfriend. Ngata abe chikate bachimanyi. Obo chekira. Oba mama ngatamanyi. Kati mama waba kere kumacha. Na gamba nti haba nae. Omwana anga inachi. Aino omwana. Era wabanga yaba gamba anga. Yaba gamba kunga tana vambula mwansi.
1: Okusinzira ku omuhikirwa. Calvin Armstrong. Akoba nti baba lago omwana ono.
0: Ngate tana vambula mwansi.
1: Ae saibire che wakania. And government yali kusaidia eno.
0: Eno egamba nti
1: alina omwana.
0: Nti alina omwana.
1: Kati
0: wabanga mama yavayo na ayogera nti alina omwana. Chitigeza abaina. Obachegera.
1: Kati umulemo sesewo.
0: Lwaki nsese?
1: Eyo ni Uganda
0: muna. King Oyo talinga nze. Nze abantu batiba inzo utamanya uwa jensibye.
1: Atiti basubula na kubuzati olina.
0: Atiti baswa na kumbuza. Olianza na kumbuza ni mkubuzo umuaga zaachi.
1: Omukoze secho umula bilili.
0: Neka ti King Oyo. Aino kubanga buli chakola. Aba mwe tolode bachimanyi. Nti bas celebratinga no celebratinga
1: atebwa azala yakende
0: kumachanga abalazi nti ono mwana wangi
1: baba identity ono bwavao
0: ono
1: na irawo
0: baba esunga bwesunzo kabaka anga azadde wanu chapa zinga azala abalongo ani atamanya
1: banji twesunga twasanuka
0: obochegera ndiye babo babera mawulire buli chebakola amawuli impozi baga kweka bukwisa bagamba agote mugafulumia nebuli ekimutukako baba inochi okuberanga bachimanyi
1: katulinde tubone mbeda buwena atambula. Aye nge toro. Ebiye toro.
0: Ye wabwe DNA etakola.
1: Ebiye toro.
0: Anti DNA alibade rumo.
1: Butibo neno. Ba DNA nga balikola kumwana.
0: No ni tata.
1: No mugenzi.
0: Yes.
1: Aye nga government era still na chirimu.
2: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa, lugave ulcer syrup. Daga ne mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Diaka kasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.

0: Alright, alright, kasto kulide bintu bibia niya kumanyi. Chigambe cho chimbi sabubi, gode ya mazima, ngandi kuingida. Chigambe cho chimbi sabubi, Ela chisoundinga bubi, mumatu gangi. Tidiwe, hai kasto ja wantu, niwatandika kubuza watambu ilotia. Obese kunimu ganda uo. Bibi ya wanubia niya kuidi. Yes, you have the qualifications, ediku omulimo aye. Bibi ya wanu, bia mwana wani. Bulibu wudia nga bigambe vyo, oliku ni muntu mmaiseyo, ngote geranti wano, waliwe chitambla wakalamu. Lona di mainja atiyo wa tuingiza program zimbensi, yuli nakolu aliru. Ena kudomo ezi tuingire, omasamvu, yes, tuingire omasamvu, ogomo enda, mwaka nku mibili, ibili mkaga. Tukata ambuli na mla inie yo, haye chime singa kuluma, eche singa kuluma. Buwebuza nota manoti ya manota andikofu miinteliza mwakufuwa januari ye wali paka yetu li. Kwanga watuka mguo muenda. Wawasigaiza yivwana kuisatu omaleku omwaka. Ntegeze miezi esatu omaleku omwaka. Ai kachikoko zeo. Kachikoko zeo mbulumi. Kachikoko zeo mbulunji. Kachikolaga. Nti amazima gendebwa. Ngoto wele kuobulamu. Katonda mwebazulwa ABCD. Katonda nenda kumwebaza uluwa maka. Katonda nenda kumwebaza olwe chiduka kino. Katonda nenda kumwebaza olwa mataka gendi diengangula mwaka gune. Bintu binji, bitu teko foka singa ku. Nendo kubasima na kubaniliza mprogramu, oyonu na kololelo. Programu zimbensi. Tuwakuba chigamba zimbensi kuba kuzimba iwanga. Na kuba wali ya iwanga tawe chalo cho, tawa makago. Bintu bya kwe zimba, buwe zimbe. Tukole bintu nga bya kuja mmaiso. Nowe chiti walukaka mwa David Laja. Tupasa inga munte gerangu mchiotala. Tupasa zeku, elanga tulikuchina na mnana. Katuni ze mkaga, busoga, loyo, radio. Radio, enangira, radio ya mwene mu. Eli wakutambla, ni womuntu wabulido. Tijia kuwa mlonji omu. Kandeku mamichi wali anga. Abalama setu tandikile uo. Bigambo binji, vyo kuogela ku.
1: Mkwano jangu nange mba niliza. Mwebalu kubela uo. Nga mtu lindi lide mkade kano. Aera mwe bali obuwagizi. Obuwagizi wa mwe. Okubera anti. Musobolo tu obuwagizi. Senga tuwa ituwe yogeza nga mwete muli uo. Senga. Evintevita mbula bulungi. Nienga ngenda maso no kwe anjula. Kanso kaba uliza bana bali silent. Kubanga beba mwe njogedeko. Wali uo mwami. Auliza program mba mitakisi. Owe na mlesa wanange.
0: Owe na mlesa. Ayo geza mlunje linye litegeleke ke.
1: Omwami ono mba mitakisi kula karimu. Owe na mlesa sebo tukula msiza. Owe bali kutuuliriza. Waliwone wako oli Steven. Owe nakanyonyi. Nakanyonyi kompleksi. Bugembao. Nawe tukula msiza nyowe bali tuuliriza. Amanya. Nsubu gachi wali anga muzanganda yunusu muzukuru wa siva lijera msajja wa kabaka atenga.
0: Leno ngota nitsi mustailo. Oma ino jakuwela vila deme kutumila bantu wa
1: huo. Badeja bela
0: vila. Oma ino jakuwela vila.
1: Kamba tumili rao. Okay. Kubango rusi. Bate rogama ati mune. Ata bantu ngabo. Muna ange basini ati batutenyonga batu uliriza.
0: Okay.
1: Boba kuo nako chivachirunji.
0: Hmm.
1: Tugenda maso, tujagenda maso na yeo kusoka tetuwela vya ntulimu kungu baga uruwaba nafa vetoro kubeda antipavidu wako ya mwitani
0: umukama
1: watoro katupasabile ebintu babimalema burunji kubanga bichalimu tuwani ebintu ngabo bili ebyobu sika bagoberere nono yobu sika chiegamba. Hatera ne obusika zine nonoza fezina constitution yazo semateka.
0: Mm.
1: Hei, na kubade simpandike na ye semateka wali aturunga miambintu biona. Sonoro nsonga yu basole okuita mchintu echo. Sebochi.
0: Kale, tulina bantu balu waide, tuendo kusasi na bantu balu waide. Hela angamuba anunga tukalina kujia wala. Tuvua betla kukuliponi. Mudacheka edivira inumawo.
1: Mavegao.
0: Tuvua kuliponi. Kuliponi kile nikia wa muidi wo.
1: Asaba.
0: Tuendo kusoko kwa bazaba sawo. Mm. Ava kuliponi. Nti mukozo mu gwa mani muganda wife bamuleta otsamulwele.
1: Afande
0: Samulwele. Tuidi nga tumulutani akwawo aye kitwaira mani ntlero.
1: Ntlero mujanja byakubye ku matu.
0: Ndi mwana tukobye nti abasa kutubebaze omulimo gubali mu kolaku.
1: Mwebale abasawo ba
0: wa mani no. So tundo kuwa abaza no kusima abasawo ba liponi omulimo gumuli kola kwalo ile banabona. Noko singira la afande Samulwele. Twendo kusima mkwano gwaifa Samulwele. Ndi munange Katonda akugumye.
1: Akususe.
0: Tukuiza mwisubi. Katonda akugonye.
1: Tukole mirimo.
0: Katonda akuiza ngulu. Tuje maisu tukole mirimo. Yes. Ate government ya kakweta aga. Katu kakweta aga. Bantu wakakweta aga. Ulimu ilu kilize. Yetuli. Iranga. Bantu wanabana bageme ibu waku. Ni Haji Juma. Tuenda mna ngu kusima. Amani guli kutahu no kwamba. Okumulu utalu utakuhe. Afande Samulwele. Tuendo kumaliza kutukusavila. Okuile ngulu. Okuisu kubulunji. Isu saya baba ile yote ile igulu nani? Ido na baba ni mwami mwese gwa huwe ni BS. Leo tuwele yu na suwase.
1: Ne Beka.
0: Mwami Beka ni Zivuga.
1: Zivuga.
0: Beka Zivuga. Situlongo NLM kada.
1: Ne tuwele yu Maganda.
0: Ni chairman. FDC Maganda. Abubakari ti muntu. So koleke akali chairman FDC ya bichuka.
1: Sima nyikati.
0: Chairman Maganda.
1: Eda
0: kumpeleza ka message otukobele. Heidi FDC yo nabana ya wawo bubi. Tidi nga kalimu FDC. Chairman Maganda. Abakali ti muntu. Tuendo kwa isusa yo. Deni nani no Adogomola.
1: Tubadene na Adogomola.
0: Adogomola.
1: Mama Afrika.
0: Mama Afrika. Bamweta mugere Robati. Weba lokwelekeleza. Kukwelekeleza. Okujayo. Yes. Haji Juma kuhayiwe restauranti.
1: Weba
0: lobanango baka obwelezo mulwaire.
1: Asimi.
0: Asimi musimu ino no muchala we banabana baliyo basimu. Tenda kwela bete muntu.
1: Tweba zano muchala okujanjaba.
0: Ya.
1: Munango inzo kubera wo muchala na atakujanja.
0: Muchala Sam. Twendo kubaza. Okuidandaba.
1: Obera ntio.
0: Bombi ba police. Mbeti dinga bombi ba police omuchala mu police entebe na fande Samu ali wano ayo tinsambia yakolera
1: anti agasa akagegatula
0: wanje
1: ngabaruganda banga bakola gumu ono babo mu police no linga mu police checho
0: sasa kunimu kwano kwa ifere tenwa Robert wacho ipate DP kaliu DP
1: DP
0: ni chairman DP
1: Jinja Southern West
0: yakachiko kero sone side yo kwa ibalo die side aliku yena be nomu waide mudwalire yo inuma mwala we ngabaldi admitted in main hospital ayi bane ko tubasibu ile twendo kuvasa
1: sasa mutako omukuru wano wabat mutako omumanyifu wano
0: wa
1: afiridwa muchala we ye mistani
0: Ali wana we.
1: Mchara afude wano kumeri
0: Nisi mtegele. Oh! Mulongo.
1: Mulongo.
0: Munange nga chitalo.
1: Chitalo kufiru wangu.
0: Nga chitalo. Mwami mulongo. Ukuli ingiliza DFC Ubanka weyali.
1: Tulude nga tukoragana na inyo.
0: Ukuli ingiliza.
1: Mchara agenze.
0: DFCU.
1: Agenze.
0: Ukuli ingiliza maduka gabata.
1: Agenze.
0: Umuki chalawe na mstation alawe miaka na miaka. Mwami mulongo nga tuendo kusasila ku. Batu kubenti mazi no zika kwa tibazisewa. Chitalo ino mchala mlongo. Wa ina lilei. Wa ina lilei wa juna. Kali bambi tuligaba sente. Koka lombo lombo tuwaba kovela. Zanda basoga loyo bingo. Masavu wangule kusente. Nkuhilamu. Wenigida mumazano guno. Aba wangule kubaidizente we woma. Mitu wale ikumi ikumi. Aba antu ikumi naba tanu. Tichi ntu chitono. Zana. Busoga loyo bingo masavu wangule mwami mudugoda bruno wankobi enti mukwano kwa yazana ku dozi yali ya mitu walo ikumi kale taku isimo taku mitu walo kumitanu mitu wale vili taku choso vola kaya nga buduza na nku mivili donka nide bali yaku bali yanku mivili wafu na mitu walo ikumi wenigida mumuzano guno kube mitu walo ikumi ikumi ya bantu ikumi na batanu watina tukidesawa isatu Mnaba mfundiye sente.
1: Kale kulembera mu Rusoga nganziwe kuvake mabega mu Ruganda.
0: Ni gasta.
1: Ni gasta uya juli.
0: Ibiri.
1: Biri.
0: Mwenda.
1: Mwenda.
0: Musamvu.
1: Musamvu.
0: Sita.
1: Sita.
0: Ndala.
1: Emu.
0: Hash.
1: Hash.
0: Ndiku ilamu.
1: Mm-hmm.
0: Ni gasta.
1: Agambe ni gasta.
0: Ibiri.
1: Biri.
0: Mwenda.
1: Mwenda.
0: Musamvu.
1: Musamvu.
0: Sita.
1: Sita.
0: Ndala.
1: Emu.
0: Hash.
1: Hash.
0: Baji akwa sente dikwa gani bwa waka wana wana woli
1: kale
0: kale why
1: yes sir
0: obubadde wo mu weekend ngeba denene
1: Weekend nene muna.
0: Poti ni achia yogela.
1: Atenze mbuli dedera mchivuga. Sende sebo ni urutaru uwe food. Ntaru zichuka.
0: Chate.
1: Kati poti ni akuba bibuga nebi ya rune. Kumi marawe bia Ukraine. Ate kati gwebe gairi na urutaru alulekera.
0: Ukakasa.
1: Ate ulio Voldemort ya mubadobu bi. Ngabamu kubila daleri Moscow na chine. Yemu nago wa North Korea ya yonge demu amanyi murutaru runo. Achusize chibaru.
0: Hey,
1: wa North Korea?
0: Gautama.
1: Yaweleza maje mitwale 5.
0: Hey.
1: Naweleza byokulanyisa byomule.
0: Alikuwani.
1: Kakati drone zo wa North Korea zire so buzibu. Ziriza mulemba ate tubadde kutenda za Iran. Kubanga rashereba desiga ko za Iran.
0: Of course.
1: Na ye sebo za chusize kibalo abire Ukraine bafesa.
0: Kweli?
1: Eh. Rutalu rachuse so katuba sabiri. Ona akuba nuri akuba na ya tede rono ruechusiza. Nebi okulanyisa bino byafunye Putin. Aha. Amerika efuba kimu okubera antibatesa. Yasoka neweleza omukeso omukulu. Oli wa mulaba yaja na sinkana Putin.
0: Yes.
1: Atede ruya weleza delegation.
0: Gumwa ito mukambwe.
1: Ya weleza delegation. Nemu nenge delegation bajita DMHT wa Putin ya gambi sija kuboru na kuruno. Ngechibi nja cha Amerika chiri wange. No wa Ukraine na gamba na ange mpumu zoro alero.
0: Ngabe wa IDHT wa.
1: Ne baba we HT wa.
0: Ah.
1: Era nga baba senda basobolo kubela antibatesa.
0: Ya basi da bombati ya bombi. Basobolo kuloza antibatesa vyo kuluanisa. Ba kutegula. Ngolo kuloza antibatesa vyo kuluanisa. Kungu wajoku nanga wundi awaba
1: ebintu bino nentalo zilika abate abasesamu
0: okay
1: gobera ungo labo no nenga abasesamu emabega banji
0: ngabogera bindi
1: zechimanya ntrotalo ra Ukraine nono Voldemort Zelensky okurugenda mweri yabasesa abasajja bamwanga ga Bulaya bano gundi eno Russia bara babu byo kubera nawe kati labo nti egambibwa nti yekirimanyo wo kubira
0: yes
1: bagala gisangula ku map
0: yo
1: na ye kinabo ekiziwe kitali kya mangu nyo
0: ti kyangu
1: ate chikuru Russia nene nyo nti wali jukubye no jiwamba na inga nene
0: tewambika
1: nene nyo tewambika
0: Yes. All right, abali ya chimaka mutokobye ntumuli kutuulisa abali ya chimaka muli kutukoba ntumuteze au mukatale muliwo nabali mwamba ko market mwatulaga ntumuli ku mchala Diana twenda kula masaku Diana tlamukize mami tlamukize abantu bewaka obukulu babukuleke oyo muulize wa ifo ino wano aliyao chimaka mwamba koti
1: aliyao
0: ulisa ino yebale ino all right chobo chiwa twenda kusimulira mami chewalianga Nzabu njibu amu, aye nga abantu betolo tuendo kuongedo kubagemi ya katonda. Balikubita muna kuomwenda, nzibu ino. Nzibu ino, in a sense, nditicha angu kutu ukidi zabu lombo. Obuli muna kuomwenda. Ate President Museveni ya vonga hile kwenye kuimeka, isatu diti. Edo kungubaga, eda government isatu, edo lombo imeka, mwenda. E, so, ena kwe isatu.
1: Kumuende mwe Museveni ya yonge deko satu.
0: Satu, za government. Ela flaga.
1: Zifuke kuminabili.
0: Zifuke kuminabili. Flaga hii wangete kwa kuika, ena kwe isatu. Sigali yu.
1: Bano wabawade zino muende zaabwe. Esatu za government zitaandike.
0: Zitaandike.
1: Nkugambie. Mwana, ngaya kole edinya.
0: Onuno omuntu yali ziza President Museveni. Na yoza kuchi?
1: Kumasu.
0: No, mgenzi gubaliku.
1: Na yedala kamaroku buza.
0: Yes.
1: Dara enkube yatonye ne timbulula ne nsisira zitentisi
0: amadi
1: mubagano kuba omulambo simu waluwe ya biride munakuba omulambo simu dara bichavude kecho mbo omufu ya nyize na ulide babisoma omufu ya nyize
0: mbe
1: omulambo wa nyize
0: okusenza kubyobu wangwa ewa ibwe kamlaz ya inongo ilati amadi ago kugwa baba ida bonga bakisubira nti amadi ago gagwa omuntu omulangira omunene ngoyo baba vuida muchi mubula mubwensi ate gabanga goza kuwe
1: amaziga
0: aha
1: gatanazi kwa
0: nawe era mugaleta oli uda kaidi gato onaga tyo kuleta omuyaka ali kujokola chi okuira wo mubigere byoyo Era baba kubanti ekyo babe bakisubira.
1: Negajira muna mayinja ago.
0: Okutola ku.
1: Omuziro ogo
0: bwe. Okutola ku.
1: Ati negayita le kibuyaga.
0: Kyende dikirala. Nti ole kya inongo ati kitaga ne kitufu. Ti kitaga ne kitufu. Omugenzi olanya. Bwe mba muidukira okufa ko omugenzi olanya.
1: Yabaga nti omuzimu gwe gwanyize.
0: Empewo eyakuba. yefananiza kuchi
1: ekile
0: chamadi chabaidewo omuzza gwabi ke gwaba wansi bakukoba anti gato neda chikai 15 enkalamu oligulira abakunguba zibalumuka eyo wema mba ino abageni yabati amamu amadi nga tiga amani ino tibalumuka
1: gasobola jiyu
0: yes ayigana gato nie
1: abantu bafu butuse
0: balumuka mukataga jileke kuitaka oligite gera
1: na ye yali yali gambye nti omuntu wa ono abadde wa muntu wa amanyi nyo muntu wa amanyi nga afudde kino tubadde tukisubira
0: nze nga katuikiro mu butembe ebyo bwangu idilo mbiye kusa
1: mpulira na mumina mwina aba yekera baba yekera
0: abatua
1: batona manya baba yekera dukaka mwa ate neche walianga hizo kwe gata kwavo
0: wanji
1: neche walianga
0: hey.
1: Gambo mlangira warugembe jali mu Amerika
0: hey.
1: Tiche walianga na ya songo de baba yekera sebu mara yecho bade yogera ibwe bgayi bakuyekera kati gukutye gukutu gukutujja
0: anyatu yekera nenga guka soke
1: kwa tambola nina bingi
0: titu bila kubayekera kankobe kino mami chwalianga Uganda yetu limu tebula mwa yekera alaba president mu 7 mama yekera
1: bamusobola
0: aha katanga ngenda kwogera anti batsobole
1: bakusobola mwa izo basobola sobola
0: butembe has just stabilized Uliuliza, once wa chief Mutembe, walugembe,
1: alage.
0: Fred Luick, Minsachi,
1: Kastaga Bumeti Dr. Mlamba. Yange, kevelewo.
0: So, toko bantu baba yekela. Ila batu yekela nange. So, owega itakuotia.
1: Wenyonyo laba uliza choba doba gamba.
0: Nenda kwa hivichole. Nenda kwa hivichole.
1: Zenjaga dekula bula.
0: Mutembe li wo.
1: Zeri yata wa situnde kundi.
0: Baba leke bakobe, bajiba wandi sabika.
1: Hey.
0: Eba wubika biaibwe.
1: Baba soke.
0: Na baba nkwanga.
1: Echabwe.
0: Baba ita nkwanga. Ah, ndabwo ndokute wandi abutembe bajeba wandise chika chaibwe no luluwe. Oida uza wiki ene tudacha zaku omogezi wabaisi waguma chiri mu line singa banata amblanga bochenda
1: ngabenda. Omulangira idondo jali.
0: Aliyo, alikuwa.
1: Omulangira idondo jango oyogereko ku radio bisera byonna wano otubulire mutusewa yechichi ekiriwo. Amawulira ago gogawulira keyo teri yabagala okuyekera. Tukusubira okutufu kutufulira
0: okutuwa tujja kuba tuchaza ku nkuiramu omwogezi wabaisi waguma baisi waguma na bakola ntembe abaisi waguma na bavwa mu ntembe tujja kuchaza ku omwogezi era coordinator uwe chika cha baisi waguma bano mu wiki yeneno
1: na yate mukuru bagala aliwo mulwade twagamba tugeye tulabe ku mukuru bagala aliwo twako madio kubere kololo
0: tujja kujayo twida kujaya
1: twako manno tulude igundi
0: all right dachi katambuye tuzabwira bakwonona ebyo kogera kutuba ko identity binjino ebyo kogera ku binjino awaza kumala buyide twenda kutandikira wo tujja kulingira ensonga ye kibina cha NUP tidi alikuloga NUP ilogo lya ida ayo Luis banata ni kubantu bazza loga atwali wali kuloga akachika kalondesa konga iloka kasano kulabula abalozo okuyiba kalulu ajumani ngabasikiza Moses Ali baida kubagema babasibe paka basula makofulu nebisulu munzo omwogezi bamweta mchunguzi na balabuire akakaisa ntwe 17 doze
1: njya kubakalulu sigwe mbadde muno nyanga te manjali yalabise
0: kiralyanga byoyogera obozo tese ko
1: tubuli nda puli nyeri mchunguzi mchunguzi
0: ngo tese ku
1: mchunguzi yaragawa
0: nzende ka eiganga iyo Einuma wa baida wa isente wa hilo siyo kutanunga mweta gabula ezela. Duzi ya idukila ya baamu gema. Batu wala kupolisi. Ajasi vwe. Baamu wa beiro. Gabulo yombo alidu na vulugu kwa yeni gilamu. Pacheta wa namu sisi. E namu sisi li itakali vayo nuneli vagula. Amanku wetu wabo. Ba ezela wabo. Babu zao sente. Mustero ya iwe. E chubo cha uwa. Waba umuala gubatu wako buka ila ikumi. Omuwala. Ngabenda kumwamuli mombo mmosa wo
1: nina yero siba kunji bamujjeko na yeye yabba
0: kati wulira chebakole chibi bali akumuga lobuka ile 10 10 million ezelo yo mbu bamwe mano mulimo you can imagine mami chwali yanga
1: abantu babbi
0: atu madriver we ngaka ali muntebe atu madriver we kujyo pick ngateni wati million driver akutula ku million imeka isatu yena atamachi
1: munza
0: wo Omosa mvadigamia mwino chikwano cho chigabula. Chitamunsa wo. Nga chikumba chitiyama ino machipali chivuga. Chilikuli ya bulamu.
1: Gabula abadde ero sifu.
0: Hey!
1: Toyogela ni bamuita omurangia. munanga ibintu ayaula
2: eh ya
1: barabara sebo twaulide bakuogera
2: enso biforme no c5 iganga gabula yakola butafunda mwana chi mulimo mami che wali anga singa bali anga sente batu ukirize chintu
1: president bamulopera sebe chiri wano chitunda
2: milimo
1: abana abe chitundu
2: ke
1: bafunye milimo
2: so
1: bajiguza bava
2: kampala leta bali meto kwila mukoti bamuga bailo tidi bifuira iganga leta bali meto kwila mukoti walunda ida kwila batwale bamwikomera odonga oto omuyidi bulonji ali MP wa lu municipality constituency odonga oto

0: gambe
1: riyao gato kujja
0: agabombera akaluru karwa kusatu
1: negam abaliye yo batandi sotengete mpale ole yatengete kitete yakati zena andi kujajeyo negam star ibiri mwenda musamu star ndala hash omukazi oyo abali kuchinga ekintu kire kiri munda obutafuna buzibu kuba omukazi buli lwaja kulumbe oba ku magombe yo nayo nokujja okuziika ebyo byasaine okukwayo nakola ani
2: nanangwe
1: twogeire ku okujja okunona omuzimu kuwunanda n'olugoye olweru tini bwekiri lwaki tujja nalo
2: Binemye
1: Nikuleni Olugo yoruo lutegeza nti mukasa mwene nanda atambulira mukala oba mulanji ndero chova tirubulawu Genau nanangwe
2: wampa
1: tukobere oyikumpulika
2: ndi ulira
1: omukazi alienda oba omuzito eino oyikumpulika
2: ndi ulira
1: mena ebintu bibiri byonka byali nokunaba ku singa abava kulumbe
2: empoza na kambula
1: baku obuta busatu
2: bweyanziza
1: mwami kisiga
3: mwampalata
1: tuli kujaninga bulendwe gana ako byatinde musoga weno oli musoga
3: menazalibwa
1: eisabo erizimbibwa kukiswa liba lya musambwaki
3: Livalia Livalia Naluswa
1: Akulonda akulonda
3: Naluswa
1: Afene vivie Oya tumweta waibango Katu nge kuchoku viri nkule kule Luachi emere enku nama adyevyo kulumbe Tosaine kuvisiba kugolola navyo Kawuo
3: Wakito saina kubisiba. Ebintu ebyo. Ebintu bikola mulumbe.
1: Mama idiwo lwaki to saina kubisiba.
4: Sugandiko. Guno. Mudenene.
1: To saina kubisiba olwensonga nti oba oli kusiba bisirani kubitwala waka.
5: Mwenda siba lumbe.
1: Kamba gemye ole.
6: Bamwe tangani. Ahambe. Azito wotinko ni umwise mwase wenda za saa Ivan Ngobi.
5: Kambe kakisira.
6: Nendo kula msaku. Aba Bilibas restaurant and supermarket. Aba tuse bintu wabikalamu ebita waku. Eri amanda watu se bintu nga bia waku. Batu se bintu wabikula nga bikaliku. Wajala wabiria bia wera kumunde yo. Wabia waku nga malo bilia. Pegano wali kwenye nkoko. Walikuwe na kakoko. Nkoko chikoko lukoko. Bintu bilia umandazi. Walikuwe na chapati. Walikuwe na Rolex. Walikuwe na sumbusa. Nkobe chindekechi. Jao kuiviri. 24/7 ayi riyo nakuleba akola na 10 hours edini tibadi malai na kwa ndia riye bajire okola bajire mkulambula katuo kao weta kuwa na habana walia amanda zivigati na hebi mpebi ngelesu nao ogule hebi mpebi nunchi
5: kale mkagwa mulunji woli yungu limu idinda limu sogano ngogizi za kwenu niye minimo vintu vitambu ile mulunji ayenga osolo kula kwe mimeja waka ne minime misamu samuti nejo baino abatu kule foundation barudi yanga basoko kubanga bakuyamba mchizibu oti necho bakwetaga kukubanga oja ku office yabwe ebintu byabwe bide git bili kumutindo ebintu byabwe TV yintu byaye bulimbali mbabi ya chiyai benda bafuna mbukozi bamukugamye ngaba ide mukozi yava niwe benda otegero mukozi bategero mukozi woje okubanga omukozi semirimo era bategerewo olwensonga nti na bavunani zibwa ku balondola tojo kubanga okola oja kubanga okubira omukuru kunambe ye simu eno bano bagana ba mukibuge kye idinda wale mafubira ekayunga aho usoro kubanga bagana na eri office yabwe ebinimo jona jona bali najo bantu bavuzi ba piki oli kwenda ki byona byona soro kubanga bajiba kufunira ate mungeri ne yendala eyo osobola kubango jayo wategerana ebisinga nambe yesimwe zitiro musanfu munana ina

0: atanu, chinane, isatu, asatu, na isatu. MTN, edi ziro msambu, nkaga na mnana, nkaga, chinana, nkaga na itanu. Alikula ini?
1: Weba letu weza Fanta.
0: Weba likuli, disabu soga royo.
1: Weekend what?
0: Weekend Monday, weekend Monday.
1: Leo, tuliku uliza ino.
0: Yesebu. Yesebu.
1: Liga anga mkampi.
0: Kali weba likuba ngoliyo ngoli ulirisa Mr. Vibe MPO webu gweri aliku ilaku echi sande chida tini nza aliku aye MPO aliku ilaku aliku leini
1: alubaka
0: wanji sebo
1: weba luku ueleza
0: weba liku uliriza
1: weekend baka
0: weekend mande ni kuoli sebo
1: kapo nafalo wango mtele jamiri enazinoni
0: yesebo
1: kapo ajuto dizojo nina kwa wakolo uluo mkaga.
0: Yesebo.
1: Kwa duki zanga kamuli yangu kula kipanga nchipuwa.
0: Iwa iwa kwa mko wa DJ Fanta Mr. Vibe yoto hey zembu. Yesebo.
1: Eba plastulino enda pino ni ratuli epo ulirisa.
0: Ukali tu yagane uruwa muka agena ena mungalwe. Ukali yesebo. Uwa mweta King Saha ena kwe domwe zinga ikumina muka aga January alija kuba busesa ku mixed primary school. Fantastic experience. Lelo tuizeka awagazi basebo ni manyabo. Wetuli jokuba awagazi. Entimbe java maridati. Nga mbidi nga wabi ba. Fantastic experience. Nga wabi. Nga wabi. Ataja kuidako. No. Anai. Amatala. Mbulichimu. An experience ya baddest. Ya Mr. Vibe. Alikulein.
1: Mr. Vibe.
0: Wanji sebo.
1: Weba lutu uliriza.
0: Weba liku uliriza.
1: Alisebo.
0: Mdongo
1: Ibrahim ni Emagogo.
0: Emagogo weba likuba ngulio.
1: Kamudisi.
0: Yesebo.
1: Uliku.
0: Kale mweba likuba ngamlio.
1: Uliji uliriza.
0: Amina. Ushegera. Tugende waka. Nizente waka. Alikulei.
1: Weekend Monday.
0: Weekend Monday bulirwa baraza.
1: Alungu ya sini ya Makomba Mayuge district.
0: Yesuwe Mayuge.
1: Na mungawe tujakubayo.
0: Uwoli timuchi.
1: Kaicho nobu za mbute.
0: Uwoli timuchi.
1: Jafira mbukubi.
0: Oti lakoti uti mbuniru. Wantumwe wantumwe wantumwe. Alikulei. Hello. Kende zaku radio. Kale uja kende zaku radio. Then uile mokube basebo ni manjabe ule dachi kaita undonka. Nenda kuila yomu disiko. Hello.
1: Hello baba.
0: Wanji sebo.
1: Oko mwote mgana.
0: Wazira chenko wa MP wa Bugweri. Ndi wanari kuila
1: ku. Baba. Ekewezike jetu sava. Hato ndakrise kubwa mkono guachi. Sato tu seyo.
0: Isha Allah.
1: Ejo chonkache tuwe tulindiri vye.
0: Yes sebo.
1: Ona mimi magadi chuoani.
0: Weba likuba ngulio.
1: Baba mwenze kaita nchini avuti gerenga ulikuwa uliwomvuo ku. Aye,
0: wewe. Kali weba likuba ngulio.
1: Ndera no.
0: Yesebo.
1: Zendi timu muniru.
0: Timu muniru.
1: Ela kuwa.
0: Tumbo
1: ni anga kuchote katika yeye na mungalu ndiyo.
0: Kali sebo tunasa nuka.
1: Kama katonda atisese kwa mkono kwekisa.
0: Inshallah. Tulina mungalu okuingira dija kuba 15. Kuingira dija kube 15 na mongalwe basebo ni manyabo na kuluwa mukaga mpaka dambeire wagati wa muniru na yobu koli buleire no mkulu bazibu fadi unakorwe ncho uruo kubiri ndijacha za bazibu fadi njazi wa nova manager abatele mwempia njakuba ni manager Frank owa Frank Frank M and mobile plumbing bakola ku bintu bya kuingiza madi munumba kola bintu kuzimba toyinu nji kuzimba madi waka baji jakubao bona unakorwencho ni Morgan Foundation alijakubao unakorwencho no mukulu bazibo fadi alikulein
1: bale lokuereza
0: we bale kuulirisa
1: nsai muto abdalo kuveruka nakabuku
0: ya mani we bale kubangolio ngoli ulisa DJ Fantable dachi kaina nze nenda kwira yo mundongo nko nako nko bere wajoli kubanga wetu li kuja erija kwira mwekekere buyaka volio mojongeze usitegere chindu echo. Hello.
1: Yes, we Fanta.
0: Ya man.
1: Fanya kazi na bidibu yana.
0: Ya man.
1: Mungu akubarikie papa.
0: Ya man.
1: Baiwola amaso kilometro kansala omuloko okwaitu amasanyalaze.
0: Yesebo.
1: Baba ndi funga kulu omukaga.
0: Mm.
1: Aye zende ndi timu fadi.
0: Zena ndi timu fadi.
1: Kwa kaima ayi wafanto obo ya baidye.
0: Yesebo.
1: Mba ndi mba ndi opposition ni.
0: Yesebo.
1: So ndi kunga tuli kulumba.
0: Mm.
1: Matano bila nyoke na mungaru omukaga.
0: Yesebo.
1: Datana na kumkumire.
0: Amin. Awe bali kubangulio. Tulimu weekend mande, weekend mande. Hello.
2: Hello, Vanga.
0: Wanji sabu.
2: Hello, lukuwe liza.
0: We bali kuhuli liza.
2: Ama ali ukufena misindwa.
0: Yesebe na misindwa.
2: Wee, kwezine mbele sayo.
0: We bali kusima mnange.
2: Ayu, kuhumu kaka, singamba ate kumbi, nanti bate mbeza kukugula ngelaze mba ira ya mnye, na mba kibu saha.
0: Eee, kunyumile ujuhuli le.
2: Eee, na yesu ngeri uswa, ufamona kukera wakubusaka raya.
0: Yesebo.
2: Aga tiengenda kukuteke kata radio kange.
0: Ya ha.
2: Kuhumu kazi.
0: Hmm.
2: Isi mbwa anganake kwe njiuliza.
0: Okale, sewe wale kuwa ngoliyo. Ngoli ulisabu soga, Royal Radio, DJ Fanta, Misa Vibe. Situwe sikirebre Dutch case atunenda kuila yu mundongo. Iwe nkona kuwa nkobile wa joli joli ulisa weekend Monday. Weekend Monday. Hello.
1: Hello.
0: Wanjisebu.
1: Chona lebu.
0: Ndi wano emu pia jo kuila kebugweli.
1: Abo balire kuila la.
0: Hmm.
1: Yes.
0: Yesebu.
1: Kuma mpetanu.
0: Aha.
1: Abebu kweri.
0: Yesebu.
1: Awana basule mle mbafu. Ayu awa londa nifwe no.
0: Yesebu.
1: Iwe bisebu lamba lamba.
0: Kale sebu.
1: Nise changwa wili so nyechigunga gowe la vila.
0: Weba lekuba angoliyo mnangu.
1: Elu uke chambuma.
0: Yesebu.
1: Kale
0: weba lekuba angoliyo. Ngoli usabu soga, Royal Radio, DJ Fantasy, my name. Nena kwedomwe zinga, iku minaibili tulina mungalwe, una kuduwa mukaga, basebo niba nyabo, mwede tunumiru echeveta, uli miolu soga mumbeire, una kuduwa kubiri, una kuduwa mukaga, luno, luno, luno, alikulai.
1: Wewe, DJ Fanta.
0: Ya wangu.
1: Wano ochwe Charles from Buyende.
0: Yesebe Buyende, okobotia.
1: Weekend vibe.
0: Weekend Monday, weekend Monday.
1: Weekend Monday, man.
0: Yesebe.
1: Wewale
0: kuba ngulio.
1: Nde kubaba, kalakata.
0: Amina. Ele bule dachi kaibili. Wenda kuira mkuji kalakata buyaka. Ele mwenyoke. Wenda kujira mkuji kalakata buyaka. Elo.
2: Kata.
0: Wanji sebo.
2: Wewale duweza mko.
0: Wewale uliriza.
2: Wale pati kinga nuwa mekatuwa kumwalu. Baba.
0: Yaman. Mbuza idachi kaibili. Katikoja sa idachi kaibili kwa bita kuziro msambana na mukaga. Atanu, chinane isatu, asatu na isatu. Alikule ini? Wanji sebo?
2: Weekend Monday.
0: Weekend Monday. Tugeme yowundi. Zio msamu nkaga na mnana, nkaga chinana, nkaga na itana. Olikubu soga Royal Radio basebo niba nyabo. Alikule ini?
2: Mbaba lakotu waereza.
0: Weba likuuliriza?
2: Mba nsima enkura mziki joto kubira mbaba tutu tendo kabwira wala wana.
0: Mweba likuba ngamuliku ngamuulirisa?
2: Aye nga kulomu kaga.
0: Chiwamwe na mungalwe?
2: Jako wa mwena munga mkungave na wankwale ikuwa na luko buliganwa.
0: Yesebo.
2: Bona bona.
0: Kale weba likuwa angulio.
2: Berenga nize kalogo Stefano.
0: Amina. Weba likuwa ulisabu soga Royal Radio. Baddest DJ Fanta Mr. Vibe Sidwe Skira. Uli kuchinana na mnana akadoneze mukaga ondi kumoyo. Busoga Royal Radio. Alikule ini?
2: Hello, Fanta.
0: Yaman.
2: Hello.
0: Wow. Iwe nilaini edemi na simu idaifo wano. Waligezo oku. Bye baba vili kudema anga inu. Tidi kuruachi. Asembayo. Hello. Nikuenda afu na asembayo yenka. Watu kuingire sawo munana. Nende ile mwe fubutuke, fubutuke. Hello. Hello. Ndi kuenda asemba yenga kwa bendi gama bona bona bona tibali tibali kuogera. Hello. Ali kule ini? Wena we bale sebo.
2: Basoga kumbe jara.
0: Basoga ngato limu vibe.
1: weekend ma.
0: Atufune. Okay, waka. Ivega video mupate. Yongeza volume iwe.